0: صدق الله العظيم.
1: Groupe Communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam.
3: Tindiglo Serigne Muntaka Mbake di Khalif Général des Mourides ci kiliftefu Serigne Abou Barakor di Khalifop Serigne Eladji Falilou Mbake Serigne Eladji Abdel Fattah Mbake Falilou moy wo mbokki julidi mbokki talibi ci gam Touba ndigal gamugo ak mu jot ni mu ko baxo diko defé mu wara don nak reet ji talata ñaar fuk ak juroomi fan ci wéru tubab du wéru août 2026 fuk ak ben fan ci wéru wala du wéru gam kon ci guddik fuk ak ñaar gi serigne eladji abdul fattah mbacke falelu mi ngi ci wo mbokki julidi mbokki talibi yeb fatte wu ci kenn di ñaan nak mbollem julidi ñu ñew ci jam delu ci jam di fatale rem ni gamu geugé kon ñu amal ci Touba ndigal Serigne Abou Baraka di Khalifa Serigne Eladji Falilou Mbacke fasilu noko téwé anduk ak mbokki talibi ñu ko baxo di ko dundal at mu jot di sakku nak ci mboré talibi ñu andando dem tertu ci ko ginaaw timis and ak mom gonga ko ci jotaay bi fasiyene rek dundal guddik sallallahu alaihi wasallam di ñaan rek sa borom def dal ak jamm ci rew mi waye tam jafé jafé yi askan wi di jankonté lepp sa faraw ci ni nga xamné kon noné lañu ko baxo di ko némé ko sa buñ tole ci xat xat ak jafé jafé Serigne Eladji Falilou Mbacke ni mu daan ñaané serigne bi fasiyene ñaan rek ngir dal ak jamm am ci rew mi fatlé rek né bës bi kon ñu ko fasiyene amal ñaar fuk ak juroomi fan ci wéru tubab du wéru août 2026 fuk ak ben fan ci wéru wala di wéru gam muy bes buñu fateliko feñu jamono ngeen gi mi def yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ñi ñaan kep ko xamne nak kon bëgg nga ci am benen ko léra rek man nga joko serigne gad amar ñukoy dakentale naru serigne fallu ngeen man ko jot ci 77 666 41 31 77 666 41 31 wala ci 76 524 53 18 76 524 53 18 kon gamu Touba ndigal la Serigne Eladji Abdul Fattah Mbacke Falilou di ci wo ñep bayiwul ken
4: alhamdulillahi mubin
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci ndigalu Serigne Muntaha Mbacke di khalifa general kul murid yalla fi yag lol ci andak wer Serigne Eladji Abdul Baraka di khalifa Cheikh Modou Fadal Mbacke Serigne Mam Thiorno Mbacke di khalifa Serigne Modou Aw Balla Mbacke Serigne Amsatou Mbacke mom Serigne Abdullah Serigne Habibullah Mbacke mom Cheikh Modou Fadal Serigne Mam Cheikh Mbacke mom Cheikh Modou Fadal Serigne Ahmadou Badawi Mbacke mom Cheikh Modou Fadal Serigne Djili Mbacke mom Serigne Abdullah Serigne Djili Mbacke di khalifa Serigne Moustapha Falilou Serigne Cheikh Mbacke mom Serigne Abdou Bakhe Mbacke Massamba Serigne Eladji Bou Seuke Touba Ndamatou njabotou Serigne Ibrahima Mbaye njabotou Serigne Aliou Mbaye ci njitul Serigne Djili Mbaye njabotou Serigne Yaram Mbaye ci njitul Serigne Cheikh Yaram Mbaye njabotou Serigne Daru Assane Ndiaye ci njitul Serigne Abdul Khadir Ndiaye njabotou Serigne Mam Cheikh Mbaye ci njitul Serigne Sayer Mbaye Serigne Falilou Mbaye Kourous Muallimul Qur'an Serigne Daré ak mbollem wajur ndongay gori ak wajur ndongay jigen Serigne Modou Sy di jeruñu Serigne Touba Serigne Salif Mbacke ci Touba Ndamat Docteur Omar Niass di pharmacien ci Touba Ndamat Daïra Zikrullah Baye Fally ak mbollem mbokki dekkalo yi dekk ci Santhia ak mbollem ñi lekkalo ci kureli soppay Serigne Moustapha Mbaye Sami ak mbollem wa Dar Ibou Tarkhia ci njitul Serigne Youssou Diop Serigne Moustapha Mbaye Sam mo len di fatali ak di len yegal gamo gi mu baxo amal ta Ihyaul Mudin nek ci Touba Ndamatou yoonu keur kap wara nek talata di ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août yi ñu nek juroom ñetti waxtu ci suba ñu fassiyene jang alquranu karim ba jul tis bar jot ñu julli bernde Dar Ihyaul Mudin wayel khasside buñ dewe ba ñaari waxtu jot ci guddi Serigne Moustapha Mbaye Sam fassiyene amal conférence bu am solo ci dunduk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak sa boy tedd yi mu andalon waye sukkandikoko ci njangalem ku tedd ki di Serigne Touba Khadim Rasoul mu ci wo mbollem julit yep bayiwul fenn bayiwul ñen di ñaan kep ko xamanteni bi tew na fa ñu am ci aljene biir ak biti tay ak ëlëk wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: wa sabbi wa karimi
6: Tindigalul Serigne Muntaha Mbacke, Khalife Général des Mourides, Kilifteku Serigne Sidi Mbacke, Khalife Serigne Abdoul Khan Mbacke, Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke, Khalife Serigne Sohibou, Serigne Bassirou Mbacke, Khalife Serigne Saliwou, Serigne Abou Gueye, andam ndabotou bay Serigne Gueye Nianka, di len fatali, bisub Alcorane Karim ak ziaré, ko ñu baxo ak mu jot, ka daaré bay Serigne Gueye Nianka, fataliku, mak nga dawlu ak ñaanal len, ci bi nak soppekuul, nañ ko baxo defé rek lañ koy defé, ñu japp ko, fuké lifat ak ñett ci wéru gamo, Touba Madiana, ka daaré bay Serigne Gueye Nianka, bisub nak buñu xeyé, tañu jang Alcorane Karim ak qasida et c'est parti que aslat ala nabi ñaanal tawé dawlu ya 14h ñu daldi julli berne 15h nak ci lañuy tambalé dalal gagne ngir daldi door waxtaan wa diko yigal mbolem jabotu khadim rasoul way jur bo xamné sa dom da ma sa jangé ci dara ja dom nga bo xamné da ma sa jangé ci dara bay serigne gey ñanka kilifa diine yi jangale kati alquran yi ak imam yi te xe serigne touba yi bepp dom nga la xassay bu ma sa jaar ci keur serigne abdullah mbacke keur serigne saliw mbacke wala keur serigne soaybi ñing koy yigal mbolem daara yi addu ci serigne abou gey daara touba umul qura daara touba daru tansil daara touba ndimbalan ak daara mawahibu ñing koy fatali bepp do nga bama sa jaar ci dara ja ak mbolem wajur yi sen dom ma sa jaar ci dara ja ñing leen di fatali ndakum rusiyé ñu baxo ak mu jott te mu jëm ci liggéeyu dara ji ak lepp lu yebeenal dindi ñu do nga di soxali dara ji ñing koy jigal mbolem boy defal yalla yi ak def kat lu bax yi bayyi wuñu kenn te ci beral aboté wa beugër geey wa daru ndjay wa kokki mbolem julidi ak talibé yi xarit yi safa yi dekkendo yi wala yi am di jamm yi da nga ñaan ko tew ci bis ba la xati ngeerumul yalla ak wajju aljo barke cheikh ahmadou bamba qur'anul karim ay mbambulan waju ak sidu yi defa taajo ak afek ay balay fank wepp ay qur'anul karim docteur la kum fajj mu dal di wer ku koy jang am barke ngeerum xewalam yeewur qur'anul karim ay yoonu njub waju tabirew di yobal ci kuy wut ay ngeerum cer bu ñepp naw qur'anul karim ngay jang jup dal di laqipal fa yalla kenen am barke xewal yu andu wal qualité fait la différence
7: bokku julli yi bokki talibé assalamu alaykum wa rahmatullah serigne fallu umul ñang moy yekkit nak ay kaddu tiant jëm ci mbokk yi ak xarit yi ak dëkkandoo yeeg wëllër yi ci seen taxawaay bu rafet ci ñaan gi nga xam ne moom la doon defal way juróom Alhaji Umar Niang ak soxna yi nga xam ne ñoom la daa àndal di liggéeyal Serigne Fallou di ci jital nag Serigne Abo Mbacke Khalifa Serigne Fallilu Mbacke ak mbooleem jabootu Serigne Fallou Mbacke gépp di sant bu baaxit Serigne Abib Mbacke moom Serigne Fallilu di sant Cheikh Abdou Mbacke mu Serigne Amdi Imam Daru Salaam Serigne Cheikh Dioral ak domam Cheikh Abdou di sant nak Alhaji Mbaye Sall chef de village bu Bobarel ak ay rakam yep nak Serigne Bassir mom Serigne Abdul Khodous Abdou Jakhate ak njabotuk Elage Oumour Niang yi nek ci sant cyalle gep nak Alhaji Mohamed Bari transporteur Ziguinchor di santit Elage Ousmane Mbaye Daru Salaam Alhaji Oumour di Tourondo wajuram di ko sant bu baax momit di sant Serigne Bara Mbacke Beto ak rakam Serigne Modou Cheikh ak seeni njabot ak ay jarbatam yu jigen ci njital Astou Mbacke Niang Serigne Modou Niang domo Astou Mbacke Niang momit mu koy sant ak domum yu jigen ni ci njital Adama Niang ak soxnam mam soxna Aram Diouf ak ñi nga xamne ño doon togg di ay soxna yi domam Rokhaye Ndjay Mati Sey ak gëna topato nak togg yi ak gan ñi mam Thierno Niang Alhaji Fallou Sall Niang Serigne Assane di jarbatam ak Ibrahima Sall di jarbatam ki topato njang mi nak di domam Ousseynou Niang ñom ñep nak ci taxawayu sen kilifa di Galas Niang mi ngi don nak di sant ñep rek neena bayiwul kenn ci sen taxaway bu rafet bu am solo mom ak rakam ñep nak di sant nak mbollem taxaway bi nga xamne ñu jigeen ñi nga xamne ñom la bokal bay am nañ ko di awa Niang di sen mak ak Fat Niang Buri Fati soxna May mi nga xamne nak lepp lu muy def ci kër gi soxna May mom moko koy defal di sant bu baax nak Aji Fati Gueye ak soda Amar ñom nak neena bu fanane wala mu yendo all ñom ño tax ñom nit mu ngi len di sant bu baaxa baaxa baax di sant bu baax Alhaji Mbaye Sall nak ak njabot gi nga xamne ñom la andal Serigne Fallou Umar Niang mi ngi len di sant sant go xamne neena amul app wa kër Serigne Modou Aminta Fall Serigne Fallou Fall ak jeurignam Serigne Moustapha Fall Mbar momit Serigne Fallou Umar Niang neena ñi len di sant ci sen taxaway sant go xamne amna fu mu tambalé waye amul fu mu yem neen mu ngi sant nak wa dëkk bi yépp nak ci njital ta la gey mi nga xamne moy sen njit ci sen taxaway bu rafet ak bop bokkom bokki bokkom yi nga xamne ñom la gëna jégué di Cheikh Touba Mbacke ak Alhaji mu Serigne Cheikh Mbacke doomi serignam soxna Mam Bousso Mbacke momit mu ngi koy sant Alhaji Oumar Niang mi ngi sant ñep di gërëm ñep di ñaanal ñepp nak yag ko téwé ci barkep Serigne Fallilou Mbacké jëre ngeen jëf
8: mbokk yi communiqué bi mi ngi bayiko ci Serigne Yahya Bousso assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci digëlal Serigne Muntaha Mbacké Khalifa General de Mouride ak ci kilifté fu Serigne Alhadji Fallou Bousso Khalifa Serigne Afiyé Bousso ak mbolém njabot gi yépp ño leen di fatali gamu gi ñu baxo amal fi ci pencum Serigne Afiyé Bousso Touba Bustanul Harifina mo wara doon talata ñaar fukki fan ak juroom ci wéru ut wi di sakku seen téway bu baax ak seeni ñaan té lepp lu ñu fa ñaan di ñaan Yalla mu nangul ñuko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jere ngeen jëf
9: yasir lahum bi lasi tasara
10: bokki maktabatu Serigne Saliou Mbacké ñu ngi fi ci Touba tali jugo kebe keur Serigne Abdoulaye Jahate jakarlo ak keur Serigne Ahmadou Makhtar digënté bu juma ji di ñaari téméré mètre ak juroom fu lepp lo yitté wu ci bagage mbrit yobalu julit mbokk yi jappalina ci barap ba seen jëwriñ di Serigne Abdoulaye Jahate foku seen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci lay yëngutu ak bagage rar te mengo ak jamono mbokk Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib Kamilu Timizi bi Kamilu Serigne Amadou Dundo Kamilu Serigne Abdoulaye mom Serigne Soyibou Kamilu Serigne Alhadji Diakhaté Kamilu Serigne Alhadji Mbacké Kamilu Darou Minam Kamilu Serigne Afé Bousso Kamilu Serigne Malick Sy Kamilu Serigne Fallou Mbacké ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéri xaj mbokki am nañ Mariam xat Samia ak Yassine diwanu khassida banunu ko xel Darou Minam Khassayit Darul Himma Asna Khadim diwanu Serigne Alhadji Mbacké diwanu Serigne Amadou Mbacké tere jambarul Islam gi di Serigne Abdourahmane Mbacké da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru Serigne Touba Chamad Bamba Khadim Rasoul am nañ tere Rawdou Rayahin tere Serigne Soyibou Thiaw tere Bay Bay Gueye Sil di wax ci mbor ak tere Serigne Soyibou Kebe bo bindé bo nopi mo xam Alquran wala khassida bo ñëwé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khassida am nañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arabe wala franco arabe am nañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom sonu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombu serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu Serigne Saliou Mbacké dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay xarale yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xarale yi mbokk yi jappandina ci barab bi a xet bu neex nak banunu ko xel parfum yu rare parfum pomme ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom la Serigne Sidi jëfëndiko mbokk yi lame pure habatu sauda tandarma samsam maktabatu Serigne Saliou Mbacké ku wax bagage mbrit yobolu julit wax sañse waaw chemise alaaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibou turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdoulaye boné carré boné face ko petit turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurs yu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurs électronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet te mburitu lol ak jaaro khalis mbokki ak laxasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba ga siare si beug yobal nga la jalal ci librairie serigne Saliou Mbacké ñu ngi fi ci Touba tali jugo kebe keur serigne Abdoulaye Jahate jakarlo ak keur serigne Ahmadou Makhtar digeunte bok juma ji di ñaari téméré mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jaxaté ak serigne abdul khodous jokolok ñom ci numéro yi 254 5416 wala 33 978 9024 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdoulaye jaxate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktabatu serigne Saliou Mbacké ñole di ñaanal jamm ak xewal
11: na jaga abdukal qadim za salah musliman ala muzazil ghula
12: afpa l'africain des formations professionnelles en alternance
7: Carlos Mbokki bankhasam bi nek fi ci Touba sen yitte moy xey ndaw rawatina ci dekk bu sel bi ci Touba xey ndaw yi nak yitte lol serigne Moustapha Mbacke ñu diko ñaanal mu yagg fi lol te and ak wër afpa ak ay partenaire taxaw tem ci jappale serigne bi ci xey ndaw yi waye bala nga wax xey nga wax metti li motax Mbokki afpa ak ay partenaire jël jouni bon de formation Mbokki may ko ndaw yi ci ay métier yu fasantiko pâtisserie, commis pâtissier, cuisinier, électricité, installateur en électricité bâtiment, plomberie, monteur et dépanneur en froid et climatisation, carreleur sol, installateur de panneaux solaires photovoltaïques, menuisier, aluminium, boulangerie, broderie numérique, boutique couture. Amna formation longue durée, CAP, amna formation courte durée Mbacke. Danga di ndaw nek digënté Touba ak Mbacke. Bëgg tagatu am métier ngalaway jokol ak afpa ci sen centre de formation biinu ubbi ci Touba daru tanzil wetti hôpitalu ndjay ngay goor wala ngay jigen bëgg métier am formation jokol ak afpa Touba ci 77 649 53 10 wala 77 640 48 25 wala 77 589 46 46 danañu wasaré ben plateforme ci page afpa wala ci compte afpa tiktok wala facebook mbokki li de xana moy xewalu magal gi mbokki afpa ak ay partenaireum djel jouni bon de formation may ko ndaw ñi ngir ñu am métier buñu noppé ñu jox la lidiasa gungale ci nga am xey kon afpa mi ngi talal loxo ñepp nak yeen entreprise yeen opérateur économique ba ci yeen bay defal yalla ñew leen and ak afpa ñu jappalé serigne bi ci xey ndaw def ni ay partenaireum yëkëti jouni bon de formation may ko ndaw yi nek Touba ak Mbacke Mbokki li da xam ngeen ne bu dakul chômage jeex li serigne bi bëgg ci xey ndaw ñi faw da koy am Mbokki magluk jam ak xewal TBT TBT Touba business trade di def import Mbokki ak export ci lepp luy produit alimentaire TBT Mbokki mo leen di présenter Thiebu Basmati muy rice salad ciable bu amul dara ci sucre Mbokki gawares te meuna togg pla yep nak rawatina machallah ciabu da ku jabel sax meuna ko jefandiko te duko wagne dara Mbokki waw ñu ngi len di presenter sen café bop bi nga xamne mom lañu duppé masali café ñukoy bakké ci mos doli Mbokki ngir wadjal magaluk Touba Mbokki gaw len fekk len ci foire wadjal magal bio assise di organiser ci Touba héliport stand numéro 7 inshallah ñanga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru soulette Mbokki wala foire bu Dakaru stade Leopold Sédar Senghor stand numéro 130 Mbokki ñu fay nek inshallah fukki fan ak ben ba fukki fan ak juroom ñett ci wéru soulette Mbokki fu ngeen mëna nek nak man nañu leena livrer gaw leen jokk ak ñom ci 77 425 28 28 wala ci 77 686 34 34 TBT Touba business trait Mbokki di def import export di len baxé ci bu basmati bi nga xamné amul sucre gawares meuna tok plan yépp nak ak sen café gi nga xamné Mbokki masali café ñukoy bakké ci mos doli Mbokki ci bi nak ku jabet sax meuna ko jëfëndiko té duko wañi dara Mbokki Touba business trait mo len di ñaanal Mbokki jam ak xewal
12: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Touba ndam
13: mat matna bay ci rew
14: alam yaay dafa wax ne sayu mat bo xamone ko mi mucc bu rombe ab dom da koy sukkal
15: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talib yi ñu ngi leen nuyu baax te leen ziaré di jidal ci nebe xaar bi serigne touba serigne moustapha mbacke xam sa taal de mourid diko ñaanal di ñaanal ñepp cheikh ahmad bamba khadim osul yep di nuyu serigne khalid mbacke ibn mam cherno ibrahim mbacke khalifa daru mohdi nuyu serigne mamoun mbacke mom serigne mahamoudou moutalla di ziar bax serigne takko mbacke mom serigne mahamoudou moutalla ma ngi nuyu serigne assane gadi touba ndi ligi son mam fatoura physique serigne takko di ziar son police la physique serigne moutalla mbokk ñu gel ci wat ak yeen ci sen jotaay bi di waxi wolof ngeen baxu ci and ak sen mbokk abdullah sall nuyu bek ziar buñu jittilé jëw ñu kër gi serigne cheikh amar nuyu serigne papa sey mbay demel nuyu nañu ñëpp ñu jël mbokk mi joxe kaddu gi assalamu alaykum
16: wa alaykum assalam rahmatullahi taala wa barakatuh cheikh lar naam sam
15: ma ngi lay nuyu baax serigne bi trop fay woté
16: long ci bassirou su wor ko
15: wa kay serigne bassirou ñu ngi lay nuyu di nuyu wa tuba wor ko ñëpp
16: wolof njaay neena xoddiku wala nga lakale
8: wala
16: njay neena xoddiku bala nga lakale ngi siar ñuy deg ñep ñi siar señ barasar señ gorasar ñi siar sonu fën jaylu bare bare suñu wax di dibal di ñu ngi ci wax ko ñi siar baama ñu sal
8: jere jere kay señ basiru sour la di wote fi ci Touba wor ko ma ngi nuyu wa Touba wor ko ñep salam aleikum
17: wa aleikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba sal
8: dinara mang lay fay bax gay di ni wajanatul firdaus sama fa djom na djom ñep
17: dige yef fa ñi tay ni ci sama djom na so xun sari ci jaal do ci su ci bardi an de xoddi gu ci bala nga lakale xoddi kan boko dege xam nga bu na jote da na jeex xam nga na di indi ñax na mu bari mu wa dekk bi wa keer yi ba defé nak ñax mi bu woyé dang koy bay ala ko sul wetch dou koy sey bu tal ko lola bu ko defé bu day day moy lo xamné sawar wu jappi ci Allah ba fekké amul wax di ko dëkk bi nak ñax mi dal ñew ba ci dëkk bi ma la tari man na tal dëkk bi loto mo ni xoddiku ci lu xoddiku bi moy bay bay ñu dëkk bi yépp ala ko sul wetch dou koy sey bu ndaw tal ko bu defé bu day bu takki ci Allah itam bu ñew bu yeb mbay gi day ñam day jeex ko fe sawal dam ci dëkk bi mo tax ñu na xoddiku ci bala nga la gi bay go wi bay na ñam bi tan ko tal ko lolé mu xoddiku lool nak waxin la waxin ci wax ñu na dégg lay laaj mana so gisé lo xamanteni wu ngay téla ala su mana da nga téla moytu waaw mo xam jangoro ju walé la mo xam gona bo xamanteni da ci yoon wax la yu ko téel ko defar da mu jaar yoon yi wala ci ëlëk di jëm lo réccu mom itam du réccu loola yu mel non moy xoddiku wa dal moytu dal lo xamné bu ñëwé vaccé du gën da téel ko moytu nak moytu loko sañ jëwoon loolé moy xoddiku yu bala nga lakari ok kon ñi gën ci bëgg ci fat bi dëgg la wala bëna yag nañ ko wax ak nañ ko xam kon ñu wax xoddiku ci bala nga lakari daw ci ba nga bi tank kon loolu moy baat bi ko ñu koy gërëm baax ñoom ci jëgë su way di ci bolo ci ma mo ni ci ma jaay jaay du ñuy mbol so pep ci ma wala saxu ñu ko fatte ci ko so di koy jaay lu baax di nuyu sonu am na sama doon joyu ak ko jaay sama rek ci wala ñu ko ni mbol so pep rek di nuyu sonu ciara sal ci dar won na kuy baax xel ak sonu lay jëw ak kay nag na ci ara ci xal so kon jëg ngeen jëf sato assalamu alaykum
8: jërëjëf ñi ngi lay sant serigne ousmane gay ñu ngi woté fi ci jannatul firdaus ma ngi nuyu di nuyu wajanatul firdaus yépp ma dem jëli keneen salaamu aleykum salaamu aleykum
18: salaamu aleykum
8: wa aleykum salaam
18: da ñak ci xaan
8: ah kay fall ñu ngi lay nuyu
18: sall
8: ana wa gap sel
18: ñang ñepp ngi da ñu ngi tayare
8: jere jeuf fall
18: ñu mën ta xam ba ké señu mu sax xana xadi fall nga bo tuma tax la fal yeb ah lolo ma ngi fi ay tay do ci lu su sama toro ndo seri wow fadi ko bala nga lakale nonu ko feene o xani seri ousmane ngay waxe rek manam bu mu sa dem ba xani dem na ba nay be wacc ñax ni ginaaw ker gep defam ñax ci no lolli dañuy bay wërele bay ba mu soy ñu taal ko li jégué kër gi sax dañuy bayyi ba jant bi fa baxani ngelawul lepp dara ñu taal ko ta buñ ko def bu ne daan tetem ci all bi ak tam yeew yoy man nañu taal ci all ba ñu ñew ci bu dang ma ne kër gi day doon menen bir lool ma xoddu ko bala nga lakale lool lañ ko daan def ñu ñu ne ci all bi ba ci nawet bi kan fi bi asaman ci deg legi tam xoddu ko bala nga lakale ñu ne ko teel ta bari say tool day dali boy fadi ko da bala nga la kale dali yaatuna lol ñoo ngi siyaré ñepp tan siyaré sidna ousmane gay mom ngi siyaré sohna mariam saw ci karibere yaasin ak sama rak abo ma tay karibere yaasin ak mbay ñoo ngi siyaré sidna ousmane gay ñepp ma ngi siyaré sohna ada ka etuwa ak sohna araka ak soxna ak tuka ma ngi siyaré soxna mam tay gay ca garba ma ngi siyaré ñepp jërëjëf
15: ak jërëjëf fall koku serigne gallay fall mi ngi ñu woy fi ci touba gapsel ñu diko nuyu di nuyu wa gapsel yépp serigne gallay ñu dem jëli keneen 33 966 0909. Salaam alaykum.
19: Alaykum salaam.
15: Akay señ bi ma ngi lay nuyu.
19: Ngi lay nuyu.
15: Truy ak fay woté.
19: Sambu.
15: Hmm.
19: Ibra Diop Sambu.
15: Ah señ Ibra Diop Sambu.
19: Waaw dama gi jé woté de.
15: Wanga deug di woté fan.
19: Woté Sambu.
15: Ana wa Sambu.
19: Wa Sambu ñepp nga li di la dégglu.
15: Ah Sambu fum né?
19: Sambé bala nga ak Jurbel la.
15: Ah wanga deug wa Sambé.
19: Digënté Patar ak Jurbel.
15: Ma ba nga deug xamna ak kay
19: digënté yow
15: ah ñu lay nuyu
19: ah ñu lay dégglu bu baaxa baax
15: ñu na xoddiku bala nga lakalé
19: waaw loolu la dégg la loolu mom wutul ci ñax sax
15: waaw
19: ndax amna lo xamné boko gisé sa kër war nga ko ki bala bala dem sen digënté ko wallahi loolu mom dafa yaatu bu baaxa baax
15: kan dañ ko jaar ci am ñax rek waye neug nit ko taxaj
19: waaw lay ñu lay ziaré bu baaxa baax
15: jërëjëf ñu wa sambe yépp
19: sa ñu lay bayyi xel
15: jërëjëf jërëjëf ñi ngi lay sante baax di nuyu wa sambe yépp ñu dañu jël benen 33 966 0909. Salaam alaykum.
20: Wa alaykum salaam
15: Seigne Baye dam top ma ngi lay nuyu
20: lay bla sall
15: ana wa Touba Guy Ndam
20: ñepp ci jamm
15: ma ngi nuyu Seigne Afegue borom Bakura
20: da la fay da la ko dégg dé
15: jërëjëf
20: lepp ci ya ne pa ama sal ni ngay ni mo sey ya gudu mo
15: dal ko metti sey yahya sama way la
20: mo xal ni yalla may jam
15: amin bark sun bu sa be ñaan
20: ya ko waxal suba te ñu yogi deglu mag bu julit ñu dug ci li ñuy deggal moy gam ak yentu bi ba jël ci jabar xifal ci luñu jam yalla nangol ñuko mu ne ko deeku ci bal nga la kale gu
15: li da la wax
20: ba ni ko bass man kay waxe di nonu lu fofu mo bay fa fu mata jaar na talib la am ñu talib xamnañ ko waye man damay déjaat xaw amne du ñax do nga tax ñuy wax rawati na ku am bo njabot gu jigen
15: njabot gu jigen
20: waaw dama la dal cëpp ko xamne ci sa borom def na nga am ku njabot gu jigen mba gone rek ngay alert asaf la ngay wëñu ma ngi wax lu ma jëngu wëñu la lay tek ta def bude gonne bi jigen del wagn di xajj bi yeglu wala nga yakula gonne gu gor del wagn wax ko ci nek rafa ay daaji tak tagar tagar bo barkon sa baram ndax dong ngay kilif sen kilif ñom ñep jël wagn ndax bo wagn wut bu yag rek ko wax mëna la kale
15: ci
20: wala le mbok fi ni alfal may xam xajj xajj la lay tekkale do bëgg dal ni ba ngay leen tim ñax rek yamo ci dawa dama yeek lipp rek lo gis na gis mi ngi jëm ko te yaaka dama soté du baax nga wax bala yi bala ñu ngay xéer ñi wote ñi dégg su dañu wote ak sa ñabo ñan yalla ko yalla may jëm ak sama ñaayu jëm jëm ak to lañu ko yalla bol ma nga tax
15: jërëjëf koku moy serigne dam top ma ngay wote fi ci Touba Guy Mbam ma ngi koy nuyu wa Guy Mbam yépp ma dem jëri keneen 33 966 0909. Assalamu alaykum.
21: Aleykum salaam wa rahmatullah.
15: Baye ma Ndjay Ndjay Khalifa Ndjay ma ngi lay nuyu.
21: Dongo Touba Ndjay.
15: Ay ma ngi lay nuyu ana Seigne Badra Diané njabotam yépp ma ngi di ñaanal jàmm.
21: Lu bari ci ñaan na mëna la def.
15: Waaw ñu xam nañ né yitté yi ak yoona bi rek.
21: Yitté yi bari lool ak magal gi.
15: Waaw mag mom xam nga bu joggé ci
21: Touba Ndjay gep.
15: Mané ko mag mom xam nga bu joggé ci magal gi ak ndawal gi. Day jënday secrétaire ko rek.
21: Waaw kall mom yoy bi
15: ñaanal dem. Ndol baye bolé ma nga secrétaire bu na légui paré gu.
21: Ba gol kenen ko ñaan loxo bi wër rek
15: waaw Seigne Mahamadou Morone ñu ngi leen di laaj bi ñu ngi leen laaj bari yaak bay bolé ñoom
21: ah wa ndéssam jërëjëf ñu yalla fay
15: néna fani taw bi rek mo koy kité tolé mi xey téla fajaru
21: waaw barkal Seigne Mahamadou Morone mo ñu ko ñu di la jox na Seigne Mamour Seigne Mamour bay bolé mo Seigne Ousmane gay di la jox na Seigne Lapp Diène
15: ñu ngi leen di nuyu bax jërë yeuf
21: ah ñu ngi la jox ñu mbolam ñaané xolam mbati mbay ñu ko jox ñu di la ngi sama fa waaw Seigne Lapp de bat mo mom ci yahya nak ñu ko ñu ñu yaa ko sama
15: waaw mi ngi lay dégg kay demb ra ñu ngi déggal té
21: waaw déjà ma ngi dégg ci ni
15: ci yalla
21: waaw yalla yaa sa bo def ya ah ci ibla bat bo ma ko ak sa garo ko taxaju aw lo xamne dang koy seenu muy ñew da fo fogaru ko ndax ñamut ci doomu adama yi rek ñamut ci ci kër rek ñepp la ño jaboté ak ño bokk rek war nga leen ko war nga koy def ci
0: legi Bami Ndjay li nga bëgg laaj fofu yar goné bu jigeen ak yar goné bu goor ban mo gëna jafé
21: lu gëna jafé ah goné bu jigeen dé mom man yar ba ci ba ca man wara man dé mako wara man def ay goné bu goor mom baay mom mo lu ci wara def moko jé mom ko wara bu né jëne rek mu jangal ko alquran yobbu ko ci dara ja bu ko défé du fi nek di lakalé mbam ci togn way goné bu jigeen mom lu man xé lu ca man xaw ci mom dina dé
0: légi dom ju jigen ju te ak dom ju gor ju te ban mo ci yes
21: ah ma du gor je bu te mom man la bok on yax dem way ci di te di yakob der mom ndax def na def da non ko ci wax ka ndax man na way indi lu nek
0: yakob der do ba won
21: yalla yalla mo rek ci dom jigen ji
0: ci yalla
21: lena gilem bu tey nan jomali fal mom moy lo
0: rek waye dafa melni goné goor gu te mo gëna lañ leen ndax goné goor gu te mom moy tok yamba moy nan sangara moy nek ci keegi di troupe de moy nek di jamaté moy sacc keuf saagi jamburi han moy gens
21: lu mu def bopam waye lay mujj ci mom itam du neex de ka nañ ko jëli rek fi bëreuf sangama xala mi ngi ci biir
0: xam doom jigen ñam bu te mom yaakar na motay doom di goor ju ta ndax doom di goor ju te mom lama di jënd ndey mak baam du ko mëna di jënd
21: waye doom di goor jigen ñu te yalla mu soor waaji te bok te ndem te bay dana rax waskan de
0: solo pandulum tax ci digeut bi
21: ñi tan ñi te di xawri ben yaat mom dekk
0: non ñoo ñu ñoo japp na goor de jigen mo tane de
21: la da ñax muy treñ mom nga fa sax gop aliko alli ba fa nga nek leer bu ñe daay ga tak na bi wiw wuti la jottu ngay tip da yo fekk na alli won nga fi nga tok bu yag mom bu yexse day def
0: yalla
21: fofu lay dagge di yexi
0: ah
21: oh yele bo di ji won mu riidi wu seen jot ngay daw
0: ah kon mag ñi dañ dan def bu nebb bi jexé ba ñax mi tamalé wo le wër seen kër yi ñu dindit bo way ñax mo me di taxon ñuko dindi muy bëgg mu leer ba leen du dox bëgg fa jëm ci kër gëtt bu ko ñu seen ko way bu lakk dañu du baña yexi bu dëngalé kër kon loolu la won
21: loolu la won ak ndox fu
0: ah moy li dox ta jëm ci kër gi rek
21: ndox fu du fa jige
0: ah
21: ndax fofu jani def la ko lepp itam mo ra boko xodi ko bo duñu am suñu lapp bu heur bu leneex man nga fa dox a yom ci sawara rek
0: ci
21: waaw mom lu dafa yaatu baat bi dal amna solo lol waaw yalla ñu yalla sabru ar ci jëm jubal suñu jabar rek
0: amin barke bay may jenn
21: waaw jere jëm nak ñu ngi koy nuyu
0: ko lamp siaré nako ki dina
21: jëf amna ko lol
0: ke sa
21: waaw jere jëf ñu amul mëru ñu koy nuyu
0: mi ngi lay leg
21: xol yi xamna ñebbe ji mom lemu na
0: aw ngon likay dagi ñari tamale jeureje
21: ñar rek ko yom ak yoy
0: ci yalla
21: tekkatu
0: tekkatu waaw moy sëñ ñalaw ñi ngi koy sant sëñ Mandjay jaaje Touba Ndiané di nuyu wa Touba Ndiané yépp ma ngi leen di nuyu bu baax di ñaanal sëñ Baye Bolle Mbaye mom loxom be yaramam yépp gëna fiix bu baax ci barke sëñ Omar Diom sëñ Moustapha Amay yépp ma dem jëli keneen 33 966 0909 salaamu alaykum
1: salaamu alaykum Abdoulaye ñu ngi lay ñu di la jaar
0: akay ndjay jaati gay ni ndjay Senegal ndjay jambar ndjay ah man ma ak ben ñi kay xana la ngoy soti tout rek wéef ma café gi mu ñew
1: mi ngi mi jekati na ko
0: ah dama koy wéef man kay ma ngi sama kaas demé ba bo dama ko bëgg ñam di wéef mako
1: ñoo ngi ni bay ma ndjay ñam ndjay mo
0: inshallah mi ngi lay dégg
1: bol la mbay ñep rek
0: ci
1: ma gis na ñoo wata ay du dara
0: ah ñom de def ko nek ba ñu comprendre len xamnay mag lañ
1: nam na ñepp nañ nam na ñepp auditeur yépp ma ngi né li nuy gor jigen ma ngi taw
0: ci
1: di len jaar jërëjëf
0: ba kay serigne talla ndjay la di wote ci koki bal ma jël kenn nak da ngeen may bay mu nuy sama serigne bop bi sama mam Boussa Mbacke Tamba bintu Alhaji Fallou Mbacke sama mam Boussa Tamba mom serigne Fallou mi ngi fi ci Touba soxna mam ami mbacke dendey mom cheikh mahamoudou mourtada mbacke nek ci touba bassin ba ma ngi len di nuy bax di len ziaré salam aleikum
22: wa aleikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci abdoulaye ma ngi lay nuy te di la ñaanal jàm
0: deg na ñi xodé ko yassinou serigne
22: ah
0: loy ragal ci lakalé
22: jay la hinna ci abdoulaye xodé ko lu bax la manam li muy ar lepp dafa bari
2: légui nak bëgg na la laaj laaj bo xamné bu fekk ya nga am retour na la ko laaj ba nga dégg mo bu baax ba wañé sa radio bi légui lima la bëgg laaj moy damay dégg mag ñi di wax né xoddi ko bala nga lakk li ñi wax né ci bu ñëkk ba daay gi da daan lakk légui nak xam nga légui bu daay lakké dañ nan dañuy wo ay sapur pompi dañuy wo sapur ak yoy yi jëmono bobo bu daay amé ñu ngi koy fayé
22: dag ciarok ñeer bu reuy dem ba fa safara wa nek ngay bacc rek
2: ci yuma
22: ngay bacc rek top ko mu yari yer nga top ko direct ak ciarok ñeer di bacc rek
2: kon yeen di ngeen dan xex ak mom ay yat
22: dan dan xex ak mom ciari yeral yu bari xom nga dan di bacc rek top ko waye bobo itam da ci am ño xamé
2: legi bacc gi dañ koy jital bo dañ koy kar
22: dañ koy kar buñ ko karé di bacc muy arrière di dem gannaaw mom ba fay waaw bu ko defé nonu mom yalla man na dogal ko waye boko jitalé man na ak lu neex mo tan kar
2: légui xam nga comme légui bu daay gi day ñew non ngeen koy fayé waye yeen say tam yalla day dogal ak retiré ci am ba genn kër lak wala nit ab neegam di lak bu boba te ndox lu xam nga dafa jafé won bu wa nak ngeen nan fay lak kër yi lak neegi
22: booba itam rey

0: terminam de gogé nak fofé bari nañu ñinga fay yewo fi mu toll ni ñakare deug la ñu nek amna ñenn ñu sax genn nañu seen ay kër wuti fenen fu ñu laqatu ji ndox ma nangu kër ya ba tax nak jamono ji amna ñu ci ak jaxlé ñenn ci askan wa ci jafé jafé nga xamna ko ñu koy dund jëm ci walu ko ndox mi amna ñu ci waxtaan nak Mustafa Ndiaye ci seenu ko joko demé rek ci walu ko ndox mi ak lolé ñuy dund ci walu jafé jafé ñu tewlu ci ñenn ci askanu fofé la ci marché mam binta ak lako wër lañu dund ci jafé jafé ci seen joko Mustafa Ndiaye ñu tew leen
1: met lol sax tay ji kay mom tay kay neeg yi sax ma nga fess del la ko ndox genn nañ ko nekatu ko ni ngi luyé fi ci ginnaw ni wéru def fukk jinn lañ fay fay bañu dugg nak dañ ñu sax da ngeen di joxé ñaari wër do go dugg té ñaari wër ñaar fukk jinn xam nga né lol mom daan ci jamono ju met ji ak taw bu bari bi wa dañu genn luyé dañu luyé fi luyé kay wër ci jinn lañ fay fay fukk jinn day dañ ñewon sax ñaar fukk jinn ngeen di joxé way ñu wax ak ñom daal ba neeleen nañ leen dox fukk jinn rek wër dé ñu fayat ndax ñaar fukk jinn wax dag yoru ñu ko mom kenn taxawu ñu gisunu kenn amu kenn ku ñu ma kenn ñewu fi ne ndax seen kër gi dafa am ndox wala seen mbedd mi da am ndox kenn ni ñewul nañu mat liñ kay li ñu gëna bëgg moy sax jaay kër gi dem ci côté ay yu sori ak jëndi fa kër daa baren da lool mo nekk suñu kër mo dëgg yaal bu amon lañ ci yaakaar kay ndax dañoo defaroon sax nak dañoo defaroon ku neñu def defal bañ ñaren ji mom am nañ yaakaar ne ndox mi ci dugg mom buntu kër gi ñu ajaat ko buntu neegé ñu ajaat ko karang ba ñu ajaat ko yokku ci ay mool ba boy gaal tay da nga yëkkat ci sa yéré yëkkat sa tank dugg mom kay rendi mu awon nañ ci yaakaar mom ndax heure yi da na ci ñu genn ba am wër wala wër ak nangam ci all bagage yaa ci bir neegé xoolé bagage kay ci bir neegé mu ñu kay pour dugg ci kër ga mom sax buñ ko mënon man la won bagage waye man sax ci ne mënutuma dugg ci kër ga ndax sama tank mënuma ko yor ba duggal ko ndax buma yoré rek duma jot suusi ndox rek la jot genn nañ xamna nga luñu fa dugg ci dañ am ñett wër ci all kër gi nak mom daaw mom son nañ ci lool liñ ci ñak ci xaar ci xamnu ñu dëkk kay mom bo moy tuk jaay rek moy solution te xamna ko gis ni mu melni duñ ko jaayé kën duko jënd ndax at mi doot ni la
2: ñu ngi ni ci mbéd mi bëgg roñ suñu bagage genn suñu neeg yépp ngi fess del mbéd mom dama ko jëlale mom kër yé neeg yépp ñun kay kën gu suñu jappalé fini gisuguñ ku ñu taxaw benn yoon jappalé ñu suñu dox mi depuis ñetti at yi nak mom da té raw ñu ñetti at yi daw ak bi page ak ren ji mom ren mom luñ mënon ñun défal nañ ko suñu bop waye gis nga dafa gëna yok ki da fess del bagage yi ngi ci neeg mom bagage mom genn gut ndax ndox mi mënu ci jaarale ben bagage digay genn ñun ko yaakaaroon na ren mom duñu démé ni luñu mënalon ci suñ doolay bax mom defal nañ ko ba yaakaar ne ren mom dinañ ci mucc waye nak li joge ci talibi di ñew ci mbedd bi dal mo bari torop do mo yaakaar na ñun mënutuñ ci dara dal talibi lay joge buñ amé fuñ dem rek ñu dem buñ amuñ suñ doolay ñu denkaal suñu xalé rek tok xaar yalla xamna loolu yalla dogal fi pour nga am fo demé problème la ndax kër go dem ci né seen bor ñu wax bo jaboté ben ñett ñeek doy la ñen ñeek doy la mo pour nga am fo dem problème lay doon ñu koy fini ni ku luñu way jappalé ba nga xamné ni bu tawé duñ sonn ko miñu sonné won adi mom buñu ci way dimbalé ñu jëm waye nak sonn nañ torop ndax yor ay xalé ndaw fi mbalé bi lepp ci bir ndox lo xalaat ci lu ki rek mi ngi bir ndox fini ñu nekk na ci bir ndox mu di fuss di dem ko ñew ñu jappalé auto ji fi nekk ñu jël di mëne féké mënu ñew défarance ñu bédé ñu ñu amé fu ñu dugalé bax metti ta torop mom metti na torop
3: sun tool né amna kër yo ko ma commencé nañu genn ndax mi dafa dugg ba ci bir kër bi danaka dugg ci bir neeg yi ba nang xolu bare situation mom vraiment c'est catastrophique wa ndox bi day jogé ci tali bi man ko doon filmé kéro sax day jogé ci tali bi té danaka ñu jogé ci tali bi da fay am doolé alir bu am doolé la fay jogé bu tawé ni buy taw ni da ngay gis muy ñew lu bare légui nak lool nak mom moy wacc moy déversu bay dugg ci bir kër yi wa fi toll ak côté police bi ni rek moy téli cheikh bay tawis fi dakar nak pharmacie jawna bi mais fof yépp day wacc fep fo xamné ni manam angle la rek day wacc ndox mën na wax ne presque ay 4 angle yo xamni ni dal ko xamni ni manam dal auto yi dañ fi wacc pour tourner rek mën na wax ne fofu yeup danaka day indi ndox ñew rek da appi manam indi fi ay moto pompe wala ñu indi fi ay auto pour ñu manam ñu jël fi ndox mi dal seen bagage yep ñu ngi ci bir tax naka affaire mom dañ na bet ñom da do defaron ba yaakar ne ren mom duñu genn mais malheureusement bi tax bi ñew mom ci
4: téri mom sen dal ak ndox mom bari na lol non li kay fi jenn ndoxay fi non universel ci bir neegi ak ci war ni manam mbedd mom kenn muntu dem kenn muntu deg même depuis dem ba legi fi non dalaw ndox bari mi mbedd mom fess na del dem ba neul commencé ba legi ben autre fuñu fejar fi non di dou buñu ñu ko utiliser ndax ndox mu bari bi bi na am ñoo xam ñu bari ñoo xam sax ñoo jenn seen kër manam pour dewuti fanen bo depuis bam commencé legi mom amul kenn ko fa sa ñew manam pour dem luñu ci wala mam wala suñu ñi deg nak machine mam fa nek way fi mom ben machine mu fe ñew waaw dal mom yémi na lool mom buñu amontini dañu suma na jabalé mom dana bax lool dana gëna compliqué mom xamna nak ni ngeen dina ndox man len bi jax mom ndax sax nawet mam ni len sax né mom fek ndox mi né déwul ba jeex tak ba dootul mom ah ndox mi fi lay nek ndox man amu fenn fo xamni manam dana mëna dem wala dana mëna wér fi dafa manam dafa xoot so bu diké bu tawé bu ndibi day dugg biir neeg ak ci biir keej pour nga tok sa tok sa manam dogam manam amu ñu fenn fo xamni mëna fa dem pour ñu mëna fa dëkk wala ñu al ñu ay kër ak yoy non daal ndox mi ñu koy dundé manam bu neer xasse ba jot manam dooto am sax no def nak doon fo tok même so dussi tamit dooto ko mëna utiliser ndax day fër dal ndox so wona ñu jappul mom ké ñun kay awane ñew lañu rañ ci ñi bagage ndax bogo roñu day ya do lo meuna utiliser fi non ci ay basang lañuy tedd wala ci ay ciso manam lal bu baax ni meuna tok fi am
0: lol do ñen ci askanu fofé ci marché mam bint ak jafé jafé mom lañuy dundu daru minam de gogé ñom nak la leen gëna naxari nak neena dal danaka dañ leena bay seen bop ndax dunu fa gis danaka kilifa guddik ngir di leen xol ci ka xamni mel di mbay ñam bajanu gox la fofé kaddu yëkëti nako ci walu wi Mustapha Ndiaye ko tataan
1: daar minam deegi mom xamul kenn ben autorité bu fi ma sa ñew rek lay ci taxaw mom ndax deug yalla ni son nañ ci lool ndax mëno luma sa njabob bu xew bu nawet jotté ngay tok salaan ak ñom di genn bo don genn am fo dugg sax nga na ala rigal mais bo genné amo fenn fo dugg soona rek ngay wol biir ndox bu ngay xuss ak njabob te ndox bu mu ngay xuss luna

mom ken ndax gën ta agul ci yonenti ngeen xamne mu jaddit lu fora for la dañ wax ne sayyidina abdullah ibn umar mi nga xamne sayyidina umar ko jitt sayyidina umar batay mam la ci umar ibn abdul aziz ci xam xam diko yalla joxone wala lu deug ci sayyidina umar wala lu deug ci yonenti bi ak ane xam ma xam ci sayyidina umar fi nga xamne dafa am mandarga ci kanam manam legit bi nga xamne daf ko gañ won mom umar ibn abdul aziz nga xamne dana fessel suuf cepp ak manute ma bëggona xam kan lay doon ci sayyidina umar ngir ñeeko sayyidina abdullah ibn umar xam ngeen sahabi la bobu mu na di neena abdul umar ibn abdul aziz bu fekkone fekkul ne moy mahdi bi ñi wax mahdi amul ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam wala nga xamne bokk isa mu mare mi gelli ci wat ci mudid jamono ci wax yi lenn ci ulama yi lay doon budul mom rek koku la mëna doon waye mënatul amat kawte fi manufem akuk matalam waru garam akuk ragal yalla am ken mënu ko misal mas nañu sul new biñu démé ba ci digg bi mu daldi wël ba ci ku fekk jogé guñu ci bammel yi beru seug melna ko xamné ki dañ ko tek yam bo xamné dara atanu ko biñ ko lajé lula dal mune bammel dafa wax ak man néna mom Omar man dé may négu tangay may négu lendeum may négu pis may négu taskaré may négu mbugal may négu metit may négu wétaay bo ci duggé ñet fa sebeut yi moy ñi ko sotiko sa yaram wi day tassaro sax yi diko lek profé lo fa dawal lu doko fa fek neena lolu dis ci man ba mënuma ko attan mënutuma jaxaso nit ñi moma taxa beddiko muhammad ibn ibrahim neena sulayman ibn abdul malik moy ki nga xamne mom la umar ibn abdul aziz mutu ci khilafa gi masnay aji andak umar ibn abdul aziz biñu dikke abatu asfan sulayman xol ngangor gi mu andal xol seen tante yi dekk way yi ak nit ñi garna yi ak xewal gi len yalla xewal ak seen melo yi ak li ñu nekk mu ñem ko mune umar ibn abdul aziz mi andon ak mom xolal li wa li nak umar ibn abdul aziz ne ko man de lima gis moy aduna juy lek bopam te yow mi yay responsable yep lu ci am yow lañ ko japp yowal xiyam sum koy waxe ben baxoñ dal di nawe ci bir tantu sulayman ibn abdul malik mu ngi nank dara ci talwe sulayman ni umar ibn abdul aziz baxoñ bi nak mu ngi sab lu muy wax mu ne ko man de dama jor tu ne dagit wowo xawma dagit mburu la xawma dagit lan la muy laaj nam duggé sa kër manam gep xewal go duggal sa kër dañu fiat na nga ko amé buy gennit nan la genné ba dañu la laaj dagit wowo ba duggon ci sa bir nek ba baxuñ bi genné ko ci dañu laaj nam mu genné ak nam lu dik manam rek duñu bayyi dara lay man ne ko lol de keman la mu ne ko amna lu ko gëna yéme lo xamne bu la nexe mo wax la ko mu ne ko wax ma lu mu doon mu ne ko moy nit ki xam yalla ba nopi diko moy lolo mo gëna yéme lol ki xam shaytané ba nopi diko top mo gëna yéme lol ku gis aduna ni muy def xaritam ni muy def ñoñam ak li muy mujjé ak li mu dencël ñi fi ne ba nopi nga ubbil aduna sa xol sa xel dal ci nga nekk ci jamm man de koku mom la gëna yéem ci li ma wax Sulayman ne ko tilim nexal nga sama jamm yaq nga sama nek way meunatuma nek yow fi mu nek amatuma jamm ndax li nga nekke wal nga ma ci gisatuma dara Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz daldi warda bam dakh ko bimu agge ci tante gis ne ñu doon ñew ñep ku nek li nga fa dawalon muy xewal yang koy xewal mu di ay lal yang ci muy lu mu doon rek yang koy jeriñu mu daldi joy ba yikkat ñu ne ko Sulayman ibn Abdul Malik ne ko waw li nek liko waral mu ne ko li def na fat li yowal xiyam ndax ku nek li nga dawalon yang ca yowal xiyam buñu deme ku nek la nga dawalon ca ngay ne te lepp lo dawal lu bo dawal lon dara do fekk dara kon nak lolu batay soxlaal na ma ba mu ma wax ben rek jaloori manam ndamal banu umayya wala ndamal umar ibn abdul aziz ak ñu andal sidina ali ibn abi talib dañ ko daan reub ci kaw minbar yi xam ngeen xew xew yi doxan digeentem ak banu umayya digeent sidina husaynu ci karbala

0: ken samgal na yasahi bur yalla mom na lahu la yasahi ma delu wax la nu ni mel ca bamba nga xamne mo fi nekkalon yonen ba at ya serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru at ma serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru mu yew fa sa mam soxna asta mbake dalal ko ci mbeek ne ko ñaan fi barke wax ko fa lol mene su ko lakhbaru ci digam ak mam mor mu dole waru bam fa amé ay fan ba delu mbake cheikh bamba ne daru gi amna barke dal di tukhal negam ba ak wurmal ba ni ko touba ngir ga wormal berba te señu tiata beti ngir magal ko gi digam ak bayam ba ak wormal ko weddi laj ko soxna fatisilla momako don xibar ba gan dubsilla bisub karok la domi abbas fatu yal nañu dund buñu gawa fatu babun nisaa'i kuy jigen wallahi ne jema roy bintu rasulillahi
1: mat matna bay ci rew alaf yaay dafa wax ne sayu mat bu xamone ko bi mujj bu rombe ab dom da ko sukkal
2: denga walam jaay di wax ne alaakh bukki bet gunt bant lukki betam
3: nga xi tukkal ken du ko pergalal mboccho
1: alaf jaay da ne jaay ne gam loxo du ko genné
3: ya sab xottiku guddal sa goñ la
4: walaf jaay neena jeñu bunt ñu ca mbokk wëru ñepp mbokk ñu bëgg borom
5: walaf da wax ne ku fay say bo ray say non
6: walaf jaay neena fetal guma fekke soxam tuyam duma jaaxal
7: bo bëgge xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
8: ku bëgg sa boros baax bala nga tambli sal woñ bi
9: la bar wol namp boy bajant
10: lu ëpp bëgge ci biiru xapan ak ndegu
1: walaf jaay neena seydu bubb ba fa la neex su misan
4: tak takal mbop baxalutung bana
11: lo de bu na be xegn buñ ko sulut
12: walaf jaay neena luy naaw mo neexa sanni
13: walaf jaay neena sul ker du ko dere feñ su mu mbeur lang ak momako gën muy gën daan ngay re
4: walaf de da fay wax bokk budul deg ndigal nek ken munu ca dem barke
1: jaay da wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoliñ
14: walaf jaay neena ñi mëna ko amuñu baam
1: walaf jaay neena bo gisate tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
14: walaf jaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw walaf jaay neena fi ni fesse te dafa jey bu gorum
5: waaw di wax ni walaf jaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war te xep
1: walaf jaay da wax ni atu gaynde forme tef
5: kuyel ñay bu ñewé ci deg kuyel mbokk wala mu bolé ko ban ban na paaj
4: walaf jaay da wax ni rango ñi baado la moy sim ci rey bour
5: cheikh babu la ngi def wax ne ku dem ba ci allah ba mere sa bam tax na rey ko da ngay ñu suuf
4: wa walaf jaay da fa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folliku man na la bet
5: jaay da wax ne
11: lu ne kët roy jor na koy fajj
13: walaf jaay ne la reg mos jeexalut ak mbana
5: cheikh abdullah mangi de da lañ wax bukki wiri wiri jari ndari
13: wala ngay day wax ni ñabu adina uta jërul yanu torbo atam wala su ñay day faral di wax ne ku feex lu ci kéro jaxat war ca gëremalé xamu law
4: wala su ñay neena baag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba baag def ko dibbat
1: wala dafa
4: ku xamul mbam de moy fon waxu gannaaw
11: ku yey ba yey yaxu bukki yey nga yaxu yey katu yax
4: wala fa dafa ni borom ngad yegul borom pagne
3: ku nu rafatale jakk fat waxtu warul
4: wala dana aduna de bu cere way def nako laalu
8: wala nga dafa wax ni bare ndo ba beug ker bu fedd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jeex te do gisi xop
11: wala nyaay dane weñ nga nga bañe ca mbañja xaan nga
13: ngor moy sima dene lay toye fu mbokam di ca mo andak mo ngoré bi moy kakator melokan wu ko nex mel wala nyaay day wax ni moy tu laax ge ni laax ge rankal dara jeex dara laax toy
4: wala nyaay da wax ni bu gop atu do tul cour jekki jeexna
3: Mm-hmm.
12: Rasul Jaya ini anak kuru sebuah pecet ketah mbak mengering

0: xaju ñaaw dëkkul fa mu jëm, fa mu jóge la cosaanam.
1: Olof Njaay nee na waddiku bala nga lakkle.
2: Olof Njaay dafay faral di wax ne ndigal day caabi la, bu ëppee du ubbi, bu manqué itam du ubbi, waaye bu yemee yépp na ubbi.
3: Olof Njaay dafa wax ne jéem tele bàyyi gàcce néew ca.
4: Olof Njaay nee na ku sa démb taab bi doo gëse mi xeerum jàmbur.
5: Wala fa daf ne ganaar bal ko xeebal aku ndax moo koy baalaate ne.
6: Mag ñi dañ daan wax ne boppu jaxa day yàgg naa bëttum ñett te kenn mus sa gis mu ne bàyyam sekkil mu dig.
5: Waaw Wala Njaay dafa ni peppum këpputal xontu picc taxu koo jóg dañ ko cay fiir. Te buñ ko ci jàppee day bu duggul kaas rek duggub taar.
7: Dafa Wala Njaay di wax ne gémmiñ guy naj borom dox jàmm.
0: Rëbb ca coow la, boo jàppulit gis ku jàpp may la lakku.
5: Sëñ Abdoulaye Wolof Njaay nee na kuy ñoddi da ngaa jotlewut.
6: Wolof Njaay nee na mag muy daw di mëccitu boromum xel da koy wattu.
7: Wolof Njaay da wax ne nag bu jul boo jàmmee soo bu weex sa dal.
5: Waaw Wolof Njaay dafa ni sàcc bu dul raw jërul yàq say nelaw.
7: Wolof Njaay dafa ni
3: Sëñ Abdoulaye Wolof Njaay dafa wax ne bu leg lekkee alom na ko gërëme coy.
5: Bëgg yàpp bar bum la tax a soobu gex. Waaw Wolof Njaay dani gor du fàtte njëkk te rusul jëf.
0: Kuy ñëw te fasoo wëñ nga mboros ma jagadi.
7: Sëf bu dëkkee loxo jëf jëf.
8: Wolof Njaay dafa wax ku njuruf sa borom kër yekk sa doom.
5: Wolof Njaay dafa wax ne xadd mi ngi bëree kam taw te kiy seen a yóbbu.
0: Waxi wolof.
5: Xadd mi ngi bëree kam taw te kiy seen a yóbbu. Wolof Njaay dani déggu pot ñàkk xam yaa cay naan.
0: Foto foto tàggalul mbaam ak noppi.
8: Jotam doo pot pot mu xeeñ ndeex.
5: Këlim gi su kon lay ngaax waaye ragalu.
0: Benn ab nen mëneesu ci am pëdd am cib cuuj.
9: Dencikat ron lal dafa bañ ko defenu ci ruun.
1: Wolof Njaay nee na koo daqeel mu raw la jéen bëre mu daan la bu ngeen xeexee mu dum fa la.
10: Waaw Wolof Njaay dani nga sum pulloo bu la ci yoree goj da ngaa weesu ren ba.
0: Bëtab tan jël na mi def sànq lañ.
11: Bu ñuy soow leeraayu bi diw booba dafa fekk jant fenkul.
10: Ki jëm ci xur wi bu bëggee xam ne nekk ci xur wi ne laaj ki fi jóge.
0: Xobu xël xajul ci gémmiñ ak tef.
12: Borom konk yëgut borom larmel.
5: Waaw Wolof Njaay nee na daan bu naqaree gunge di ko defar.
7: Wolof Njaay nee na deretu bopp du mooy mbagu borom.
6: Wolof Njaay day faral di wax garabu àddina bu meññee bul wat bul gësam ligal ba mu tàddi nga far.
0: Kiwal du tëb doom ja bët.
8: Jëdd bu mu jëbët la dañoo beeti di fas fas.
13: Ayalwaan ku ci watoo xaaj booba dangaa weesu mëstata.
7: Mbojjaan fu mu tax a jóg doo wéer sa tuur di wëree la.
14: Rëkk rey na suñeel waaye loxo muñu ko.
0: Picc mi ci loxoy xale yi wërta ree picc mi ci kaw taal bi.
14: Wenn weñ gedd saamam ndawal terewul. Saamam ndawal baa bari weñ.
7: Saab gëm gëm ak li ma xam nag ndax ku ma nag waxi kenn waaye mooy muus du siiru siiru du muus. Siiroo niroog muus muusit niroog siiru. Te gis nga fii ne siiru Cheikh Abdoulaye muusu fa ëpp taxawaay ci kaw waaye siiroo gën a gudd ak la. Kawarug muus ci boppam moo gën a nooy kawarug siiru te saw kawarug siiroo ko sut. Te li muus di xeeñ ak li siiru di xeeñ bokkuñ.
0: Yow xam nga siiru de.
7: Waaw xam naa siiru de moom wax dëgg yàlla. Waaw xam naa siiru.
0: Man damay dégg ñaar damay dégg sa ndax di dégg si ndax. Di dégg bëbbatoon.
7: Boo nee si ndax ñoom ñëpp nga boole. Boo nee sa ndax xamal ne yaa nga ciy tudd ci te bu jigéen. Boo nee bëbbatoon na nga ñëw ci bu góor.
0: Léegi ñoom ban jamono lañu war a nen.
7: Nawet bi bu commencé ba nga xam ne ndox maa ngi bëgg a jeex ndax ñoom duñu gas fu dëgër. Waaw gis nga boo ci amee seetlu. Gis nga nenam yu njëkk bu ko ëmbee war koo nen. Yaram wi dina am rafet rafet du xonq. Gis nga nen yu njëkk yooyu bu ko nenee. Da nga xam ne si ndax di ci garab yi la dëkk nga di ko xool bu ñëwee. Yaram it lu rafet loolu rëdd rëdd ya day wàññeekuwaat fan yooyu.
0: Léegi moom buy nen day julli wala day potoxal.
7: Waaw buy nen buy nen day yolal.
14: 7h15 ba 8h ngeen di ci ànd ak Abdoulahad Sall. Suñu cosaan ñu war ko sàmm ba du réer. Suñu kàllaama doon suñu ngànnaay ñu war ko waggar ba du naax saay. Waxi wolof démission bu ñuy waxtaane kàllaama kocc baam. Ay lébu ak ay baat yu Wolof Njaay yàgg a wax ngir ñu salab mbir wala mu joxe tegtal. Ci cosaan ci kàllaama la mag ñi daan yare seeni xale. Benn kàddu bu ñu ko mas a yëkkati mbooloo mën nañ ci jàngi jot ci ay tegtal. kon mbok yi Abdulahad Sall mo ngi dubbi buntu bi bes bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 ba 8h ngeen man and ak mom ci telephone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
15: da bala ko xamlé ma wax do soxla way kat ba go soxla way kat ba go soxla way kat ba go soxla way kat ba go soxla way kat ba go

0: lebak lebak balai sebak wai sering dejal lebak bahangi yang dekot tibak bahale jai karnu bi waju la sopo dal libak waju la yadi do tibak waju gam mi gan libak wayo ko warna karnu bi ko yedini damal lagan ishadi mbam manugan yaram lo utina sagan bamba ko nyaki karnu bi ngani le di am igana to kelmu ko atakadi ro bahali ma kidai khot lotal na mbaram karnu bi khar bah raw na ko qiyash lo khel na julde shukura as fugra raw na goru fa chakani tewi karnu bi mo jarawai banya salaw gude ek be cek banya nelaw baraw ni rawel jaraw lo le mo def ci karnu bi cheikh bamba ya bari njari faringa wute nga kerin serin si adi sen serin ya man ali al karnu bi serin si ñodon fatafor sonde li menel li mi yer gent la mu om fawxana weer leeram gi dar na karnu bi cheikh bamba ya di mandu war waju tabbi do tureer ya gent se gay di weer li ali gendo ci karnu bi num soobu nan la jallenu way mbake bol dem bayenu yowmal qiyam yo barenu tiobu mu alem karnu bi cheikh bamba ya ngeen yi kenu sayeni do ene yedono sodon fetal li ak kanu say bara mo kal kharnu bi lahi weer nan ci yow way nan ci awlu mana xew nge ko watu ni faade sew deju ko dok ci kharnu bi cheikh bamba yaay ngeen ji wurus fo gen kanjar dal de ru gor so la waji do turu doy nga takal kharnu bi def nan la nak ngay sunu takay di sun biti ni la jaay ya gani bay gani na jaay ya agan kharid ji kharnu bi cheikh bamba ya adeb le be door lambur de wutena ake jor seri ji sobu ni samor nda ko ni natal kharnu bi cheikh bamba ya anu mat borom feko ci adina marom toñu o borom toñu o marom tilnu to ay kharnu bi bur yalla joxna lay mi day diwan ni xamna ñu saway wajo gërem karam du day yaay ker kraam kharnu bi cheikh bamba ya du ker kraam ku jëm ci ala na la ñaan xoron tur alquran ya boore booti kharnu bi def na la geeg gudde bi te def la mbar mu di abi de kala mi umga bari jeeg shabul ci mu alam kharnu bi yalla ala jital ci qadim tudal ahmadul qadim jitna adam ak dom jitna mbar kharnu bi yawma ajabari bale turabi ji wo wala la bamba non ni dawa ale lo taala daay kharnu bi sharab de gom le enna te dokki gor nya ni sana an yepp ne nur kala li ba ak ken yangawul ci kharnu bi mu jallo tok te gangon ay bur yalla rang koy mi daay diwan ba joko sene gaay kala la atte kharnu bi bila ba ma adim kalan mu a japp seytane welal batar ko re andi cagabong ni bi so ko kharnu bi qatal to fil barul ain kam ka bo nat bun amin ma'allimin wal hamin mu kawa khon wa kharnu bi yonenti de ahlu badal ñu dakk karje kawal seytane arme li jara labi daw ci kharnu bi gabal ñu xam nañu biram galwa ñu xam nañu biram lambar na seenay biram seere ci or na kharnu bi karak labi na waw marabu bi buren ci gaaw leelam gi sarna samaaw sarna ju ci kharnu bi tuba abina ko nan maro so dar hinan kabul maro labi na kabul wa ani bil yilem ga kharnu bi te gaaw ila asmaaw bar yep boora na ñawaw gora yi dayna sa ganaaw ndiyaw nga lambi kharnu bi kaaranga yaanu ko kamal makama yaanu kamal karanga yaanu ko defal ya sura al akharnu bi alakar jaama gorok ci dok serin bura ke dak bokka ci jaamu ri yepp jaak jaara ma dam ci kharnu bi li ni ku ñu la ni ku ya digende askenu ya fu nek de am de no wam se bu mana yar wa akharnu bi binde bi ya al faribur ko ma taxeta al babor di xeli ataaju foor fajon daaji kharnu bi soobam fi war na le neeram bi laadu war na am ñepp di sant kay geeram di daade bar fi en kharnu bi ko merci na la merci ñoom fa yaangu na mo ji doom wala fi ne am omarum ya adam be tagi kharnu bi ken do to do kem ni nga do ken do to ak kem ni nga wa ken do to jox kem ni nga jox dara le won nga kharnu bi limam shahrani kamal terem bi bambalay misal dingena moy abor jaal xubbi won ci kharnu bi mbara bi qawsi ayyan ya sab ngeri awon wa man nga ruñ yoron dekkal nga weddu kharnu bi qadiru ya sal ngay biram ci jaan ya sal ngay biram sha sal ya sal ngay biram kon ki jox la xër mu bi latal nga ñoon shariyatu chamal nga ñoon aqiqatu sangeer mi moy tariqatu mo gëna ju ci xër mu bi bila ya mat li nga doon no sadu tegi cër bu doon waccal damu lagut kete ndew nga lambi xër mu bi mbolem sha'abatu rasul akbar ida tag rasul gan gana baye nga seeni tol bi ala toli qarnudin bil ayam la nga doono sede tegi cerbudun wajal damul lagul teten dewum galam bi qarnudin bil ayam la nga doono sede tegi cerbudun wajal damul lagul teten dewum galam bi qarnudin ak bayda tag rasul men gane bay nga seeni tol yaale to li xarnu bi bilaya mad la nga doono sedu tegi cer bu doon waccal damu la gur te te ndew nga lambi xarnu bi naam daan zalin naam la da tag rasul o bu sheru da tag rasul asan da tag rasul samal nga len ci xarnu bi yaalaw yada jano rasul ngir yalla ge ba am musul ba def khalifatu rasul ka nga mbolim xarnu bi yon wa nga aw baraw mbindef ba def done gandi mbinde mune suku qamal mbindef jom na mbolim xarnu bi digante mulke malakut ba sarkiti yabaro ke mustabole seni bolit bamba baje xarnu bi aras la da gise ak borom kursi li qame salom di wala da fale metel di folle se bi xarnu bi mom lañu may nurul jalal delu ko may nurul jamal boole ko ak sirul kamal era mi darna xarnu bi daler ci lay jeñu ci bel gi leer ci lay ñu di ngalel kamal galay fale metel si xal na boole xarnu bi yalla la da sukkandiko yonen la daan jotliko ñu ni da di mandiko ba jot ci bo di xarnu bi teele yi tiri ko dus galay mayandiko fexeyeno on ya da jago batana noni xarnu bi kalif la da jefandiko mafo la da dagandiko ikam la da sugandiko mo nandalon wa xarnu bi tawil la da qamal jami kale qaysu bam riwaale qayn kam du jon jow jart jow du janni xarnu bi fum tollu nak day tag rasul du war watay dami rasul du def deram ci rasul moy genn gor ci xarnu bi dam jakka moko taxano jubni fi rakka bege ak makka manel ko ngey fadlu ak na xarnu bi ndol makka dal lay sigire so ko tude mu dal le du ñane daaw ñu sore
1: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien
2: yene ngi diglu
3: UCAP FM la radio citoyenne 103.5
2: ci kanam touti xibaari
1: UCAP FM 103.5
4: xibaar ci UCAP FM 103.5

0: politique yi patrimoine ba hydrocarbure bi doon walum pétrole gaz ba pastef yene kay binni ay lacc yu yaatu yo xamne ubbi nako ay front yu bari yu pastef may wuñ ca dara len lu ci nek indi nañu ci ay leral sonko yene kay bi nem fim tol ni kay mi ngi def yefi sonko source akoy xibar sonko fedi sonko non la ko yene kay bi xey netalen kader mangane yene kay bi ni lu jëm ci walu ko profil bi ñong koy wër rawati na nak jëm ci walu taxway bi nga xamne kon ñom ñoo di manal cheru gaynde yi sunna tanguy xey di jox fessel ka taxway amadou ba mi xamne kon ma ngay jubanti mimi touré amadou ba koris mimi non la ko yene kay bi xamle jëm ci walu ko ciowal fond politique yi ak lu jëm ci appel téléphonique yene kay bi direct news batay ñanga ca walu ciowal politique li taxway bi nga xamne kon def nañ ko ci ab lettre ouverte lettre bu ubbi nako mom kétir maître moussa sar yene kay bi suñu xamal ne mom lañu ko jaglel casamance bi nga xamne nak jamono no ji yene kay bi ne ñom day bëggu ñu benn yoon ñu doon capital bo xamne kon dañu koy def lu jëm ci walu ko jamm ju dong lañu bëgg bëggu ñu lén lo xamne kon dañu koy def mu doon lu koy nax sayel vox populi quotidien batay ma nga ca pastef ak lu jëm ci ngana yu genné nako ci né may ñu dara jomay mimi ak as mi nga xamne kon jamono ji ñom lañu defontel yene kay bi ne kay pastef fi mu toll ni ci defonté bu reuy lañu nek ak ñi ci nguur gi genn bu mimi touri yene kay bi ne yëngal na pastef sunu na tangoy ne kay ngana yu dis lañu ko gennel kenn ku ci nek ya nga leral lu jëm ci walu yi enquête quotidien yene kay batay ñanga ca walu ko njogli ci walu ko carburant bi pastef yene kay bi ne nekay lepp manon nañu ko mucc buñu wañi won taxi ñu gal ci kawam tribune quotidien yene kay ma nga ca gam 2026 gi nga xamne kon ñu ko fass yene amal ci jafé jafé yu askanu ñu koy dund yene kay bi ne jamono ju met na lol gam gi nañu koy dundé dossier bu soxal na doyen des juges batay yene kay bi xemna day jamono ji day ki xamne kon mom modi badara ka jaka ma ngay leral lu jëm ci walu tollu way bi on track warna gindi askan wi ci ciow lu jëm ci walu auto yi Ousmane Sonko ne jenn nañ ko ci primature Babacar Ba bu forum justiciable moko xamle ne nak ñom ñi xamne kon ñu ngi leen fay tuddu ñom ño waral leral askan wi ne li def dara waru ci lendeum le soleil quotidien yene kay batay ma nga ca lu soxal walu ko il bi nga xamne kon mom la ñu ne mom day recc na ci ñi di nasaranse yene kay bi tudde ko ki il bi nga xamne kon danaka de bëggo nañ ca tek loxo ilo bi nek ci kafontine yene kay bi xey di dess geustu yaatu bu jaglel nako ko le quotidien yene kay batay ma nga xey di xamle ni projet bi nga xamne kon tek nanu ko jëm rek ci walu ko pastef ki ray sen xex bi yene kay bi ne projet bi deug deug lan la lan mo waral xex bu metti bi nga xamne kon dox na sen digeunte le quotidien mo xey samp ci blaaj rewmi quotidien yene kay batay ma nga ci blocage bi nga xamne kon amna ci projet AEPAO bi ak ciowla ci cheikh jiba yene kay bi ne ñu ci bari ñanga ci du ngir mu gëna mëna léral mbir mu mel sunu na tangoy ni fi mu toll ni kay xaar gi faaw ñu neggandiku lu toll ci ñaar témir ak fan wër ci ay yelwaan carte yu baaw ci bitim rew yene kay bi ne fañ nekkon jëlé nañ leen fa opération bu mag bo xamné kon def nañ ko ci Dakar yene kay bi mo xey di léral lu mel sunu na tangoy xey di xam léni jamono ji kay ciowla bari na lool ci walu wu mel sunu na tangoy direct news ba tay ñanga ci walu wu mel ak ciowlu amna ci walu ko digënté pastef ak la ca xew ci digënté nako ki ray yene kay bi ni ciow la kay bari na lol ci senu ko digënté sunu natango yi batay delsu wat nañu ci walu ko fipp ak defante bi nga xamne kon dox na ci digënté ñi nekk ci bop nguur gi chiffre yi jëm na ci walu ko taxaway bi nga xamne kon walu isinu ci biir rew mi am nañ ko jafé jafé digëntaan l'observateur mo xey di ca def ak gesto ko taxaw sédlu FMI Sénégal new deal bo xamne kon ñu koy wajjal ci walu ko bor bi ñu ne dañ ko neub yene kay bi xey def ci ab gesto sunu natangoy libération ba tay ci la ne dessandi wat ak xosi mi nga xamne nak yëkëti na ci ay cadeau jëm ci walu ko ciowul luy jëm ci fanwer ak juroom ñaari milliards yene kay bi ne kay fi mu toll ni ciowla bari na lool seen digënté kan mo koy ci safara sunu natangoy xey samp ci ab laaj berenu ko laaj bo xamne kon yene kay bi ne kay jamono ci Sénégal bo sagon tul day bu jëlul ay matwayam ay jafé jafé yu man nañ ko dund le Dakar wa quotidien mo xey dunu ko xibar nenu kay lu jëm ci walu ko taxway bi nga xamne kon Moussa ñang bu gëm su bop mang koy xamlé né jamono ji dé Sénégal ñi ci wara wax bay bo ñu wax ci lu ni may lambay man na ca ñaaw mbokk yi né ka ya ngok dig jëluk inshallah
1: UKBFM
2: li ci yéné kay yi
3: parce amay
2: UKBFM xibaari
4: ak Mohamed Mustapha Ndiaye
5: sant ko

0: foo war a dem fuñ lay fuñ lay fuñ lay séntu foo xam ne buy def booy def fuñ gestu gis la fa ah bu yàggee la nga doon def dana
1: mooy tandi ko lambar
0: waaw booy dugg ci yu bëree lu nekk nga dugg ci dana mujj ak lu bëree bëri ke la nga waroon defaa bay sëñ ak dogo ak yitteem ak pas-pasam moo tax lañ jàllale mu jàllale
1: waaw
0: bëri na jàngalekat yoo xamante ni méthode bi bay sëñ amoon mu leen defee man am na kilifa gu baax bu ma sa wax ni sëñ bas xel ko moom ma sa wax ni ma yéen di njàng mu rafet ba buñ ko tàmbalee ko def ngeen ko tàmbali woon lañ ko bay sëñ ngee tàmbali woon waaye dafa dogu woon nit ku dogu boo koy seet dëgg-dëgg da ngay jàpp bay sëñ amul dara lu koy tax a génn daara ji jëm ci jenn yitte nurut mbokk mu sës ci moom lool génn addina bu dee yenn masala yii su ko mun nga ñàkk def alxames ak ajjuma la koy def te guddi la koy def toog jël waxtoom yëpp ak jotam gépp jox ko liggéey bi jox ko ñu ko yàlla boole loolu tax tamit mën am résultat bi mu am loolu tax nag sëñ Aboo da koo nuru ci lu bëree bëri waaye da koo nuru lépp moo tax liggéey bi spécial parce que sëñ Aboo bi mu ñëwee li ma wax fii léegi ci yaatal ab liggéeyam tey man nga ni tey daru tansir képp daar la yoo xamante ne bu fekkoon da bëgg programme ak mën a woote mën naa wooteel daru tansir wooteel mooy wooteel la nga woote nag fu mu toll di woote wala mu woote sax bisu boppam boo xam ne nag daa lii sama bisu parce que nag la fa mu tàmbalee ci kër sëñ Soin ba àgg sëñ Serigne ay maas la fa yar bi ñëwee it yëfi bopp bi wut sëkk yor na ko yoo xam ne bu ko neexoon muy woote bisu boppam wala yëfi bopp tey boobaa day yell day jàng day yee waaye loolu may wax ci bay sëñ Ngueye muy dëbb adduna gi ak baax bi ak gëm li nga xam ne mooy liggéey bi di gëm sëñ Touba koy defal moo tax bi mu ñëwee lër la rey wut fenn lenn jëmale ko fenn dama ñëw rek sof ci ñàkk la ma fekkoon daal ñu di ko def xarfat daar fi mu ñu lii lay def
1: ci yàlla
0: li ma buggut mu ànd ci daal mooy folklore wala lu nuru ci caaxaan wala loo xam si sëñ boobu mu ko xam-xam ni dara lu jëm ci ay caaxaan wala lu jege caaxaan du ko def
1: ok léegi xam naa
0: bala maa dara du ko ci dee moo tax nag woote bisu njàng nag dana wute yeneen bi si ndax yeneen bi si danga mën ngaa dem fekk fa loo xamante ni si bi ah wax dëgg yàlla da nga naan lii kat ñànk wanoon na ko am wala nangam nangam fekk la tee ñànk am ko nag ci pastim bisu ébo bii la ak seexlu lu mel ko ndax lépp ñu ay caaxaan rek ak folklore moom bépp lu ci dara bugg ci dara lii rek la koy waaye lu baax moom muy jàng alquran jàng xasida dernde ak waxtaani Serigne Touba ak wax lu dugg ci bépp nit ñi ci lu baax lu leen mën a dimbali ci siraatu mustaqim loolu moom ku fa ñëw da nga ko
1: jërëjëf maa ngi lay sant bu baax ci leeral yi xam naa ne bala maa yëkkati wala maa ubbi jotaay bi ci ñi ci bëgg a bokk moom sëñ Aboo Ngueye sax dem maa ngi doon sàkk ci moom rek ne ko ay kàddu yoo xam ne di nga ko sante ñi lay bàyyi xel ak ñi nga xam ne ñoom nga fi yabal nga yónnee ma ko bu ko defee bala maa ubbi téléphone bi ma teg ko xam naa ne ci kanam tuuti nii moom laa leen bëgg a tegal waaye di fàtte ñi nga xam ne ñooy ànd ak ñun seen rajo Kaaba FM 103.5 ngeen ci ànd seen bokk Abdoulaye Sall. Tey ji nag maa ngi dalal ñi nga xam ne ñooy dong yi nga xam ne ñoom ñoo génne ca daare ñànk dégg ngeen ni ñu ko waxee léegi waaye dégg ngeen itam ña fay jàngee ñëpp ak bañ fa jógee nañu continuer dundal alxuraan bu ko defee nag loolu ñëpp la war rawat na yow mi nga xam ne yàlla dénk na la wërsëg te dénku la xam-xam dara bi jëm ci alxuraan nga bañ a bokk ci ñi nga xam ne dañuy du mooy alxuraan ko ginnaaw nag de ndax yéen ñi jàng laay wax de dafa mel ne sunu dafa ne waman axarata képp ko xam da nga du mooy an sikkiri sama alxuraan ji nga wan ko ginnaaw fa inna lahu mahisatan dankan sun borom dafa wax da nga dund ko xat ci àddina ak ci biir bàmmeel du ca yam de wa naxsuruhu yowmal qiyamati ahma booy dekk da ngay gumba nag doo yoroy bët doo gis waaye booba da nga xaar rabbi nga xam rabbi sama borom li ma xasata ni lan moo tax nga dekkal ma ahma ma aji gumba waxat kumtu bay si ran fekk ma di muy dund dama doon gis sunu borom xamal ko nag nekkoon na ba nekk ci àddina da ngaa wanoon gannaaw alquran wan gi nga wan gannaaw alquran nag moo wax tey ji boo dekkee da ngay aji gumba joo xam ne doo gis dara lii nag képp kuy dund war nga ko bàyyi xel te yooyu sax xam naa du man maa ko waroon wax ndax yéen a ko waroon wax ndax yéen a borom xam-xam yéen a jàngi woon ba ñëw waaye damay fàttali ñi nga xam ne yàlla dénk leen alal te dénk leen xam-xam dénk leen itam foo xam ne dañ fa mën a dugal seen alal ñoo xam ne fee ne ku leen jàppale ña nga xam ne ñoo fa nekk di jàng bul xaar sax ñu koy sàkku ci yow ndax am na luñ soxla ku leen faj ku leen jàppale ku leen taw seen wér giram ndax moo nañ faa bàyyi nekk ci leneen waaye sëñ Saliou ak sëñ Abdoulaye sëñ Soin luñ seq ku fa sànni sa dërëm wàccoo ko sëñ Aboo Ngueye nag la ñuy àndal tuuti rek door a ñëw ci téléphone bi sëñ Aboo ginnaaw biñ ko nuyoo
2: alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Abdoulaye Mbacke jërëjëf Cheikh Soin bu Mbacke jërëjëf Cheikh Soin bu Mbacke sama ndaxal Mbacke yàlla na yàgg te wér Abdoulaye Sall sant naa la bu baax ci sa bi am nañ ci lu kawé sa ñor.

0: ci dalal gi nga dalal gune yi cheikh amar mi nga xamne mo na jappelé ba émission bi manam deug deug sant lan ko sant ni ngeen bokal presse bi ci biir yoon mo ritam nek modou may ñay ak fallu galassilu yalla yalla do lay wiral ak mo fara fa ñepp rek ci bisir amar sax ay leen di sant xeyni yeen ñepp bokku yeene ci man kon sant rek lay def sant bu yaatu bu matale nax bané mom liñ doon léral lérna de séñ ci dal dara mané ci ko ci dal itam ñu ñala fay ñoom itam xamna rek ma ngi balu ak ñepp rek tuugal yalla sa borom di tuugal sama sangiss ko suñu ah bay sëri ñoom day ko xamni nimbatul cheikh abdullah la xarbaax la yépp cheikh abdullah nak cheikh fay bu bakki mo doonon jor ñoom ci tol bi liggéeyam bepp nek ci digënde ñaari sangam yoy yi man mu yaccaral ni nga xam nak ni dama tagam gitayam xamna ci baaxu sama turundo dama yëkëti won tek loxol cheikh salih mbacke ba sama liggéey li ci gëna bari fofu la ko défé mbolo yoy yépp nak muy jimi kër gi rek ma nga sant kilifa yi di len bari ak bu baax di xamna rek ni boma manana xar sama jëm fenn ko ne mané fa lepp lu ñuy def lu ci kër ga melna man makoy def wala makoy jiti wala dina ala ci mbolo man la lay def sama xolit lola ci ne waye dama ci lott lolu itam mo waral ma lott ci kenn ko ne man suk fi bati ay bati wo xawal yegal ko bis bi xawal ko itam di ci sama sang soso wax waye batay ak lott mo waral lolu ma japp ni kon suma su ci xamé li ma né and ci suñu cheikh say xam li ma nek and ci suñu basum suñu salew xam li ma nek and ci dana melni seen rak yeen bokkal kër yi ak seen dom yeen fa bokkal né dañ rafet lu lolou té dañ ci and kon ñu xamé ko non mola mi nak ñep la mel cant ci liwesu ñep ak li teew ak nga xel sa te ñoo inshallah nax amna ci ñoo xamni jëma nonte wu ñoo man te wu ñi ngi dox seen kem katan amna ci ñoo xamni ay cheikh lañ yu maga yo xamni da naka ay serigne ñu ci man legi waye seetu ñu loolu lepp dañu dello ci wat nga dara ga and nak man ci loolu bi ci sang sama xey xamni ay seul ci seul bi wala fi wacc wala man nek fa dañ may xol xoru bay serigne bis bi tamit lu ci gal gan fan tamana ñew dina ñew wala mu ñu naw kon nak sant bi dama sekk ci la wala dañ xamal ni man alal sin tuba rek la gi jo xamni ñom ñama doon ñu taxé man neex na sin ma jëme neex na ma ngi sant yalla nak biñu ma jëme fo xamni dama dund lepp ci lool la ko dund muy terbiye wu rek terbiye gi moy indi alcorane di moy indi lepp dangay itam ma ngi leen sant muy sun mass gi nga xamni ay donga rek lañu wudi ni ngeen di ñom ñepp itam ño bokkat li mu wax amna ño xamni ma ngi ñoma mass am ñepp ñew sama ginaaw am ño xamni sax sama doom lañu waye terewul rek mass bu ci ne ñi baxu di jëm di fexé di jëg di dik seen këm katan lay sant ñep gune yi nga xamni ñoy yor liggey bi itam ci walu ay commission ak organiser ak yu meñu dañu kent la leen sant nax benn bis rek dafa ser ci nit waxuma la nak bu bis bi jégué sé bu magalé ba nepp danaka duti ñu nekk ci dara lu bu dégal bis bi ak lu ci dara ni ma ko sama ñor duñ nangama def dara duñ nangama wax dara sétal ni ko bëggé rek lañ may wax te ñom ñep ci ne ñi ak seen soxna ñi ak seen dara sayen nañu barkelu dem sayen nañu wala ay xat ndax seen ndaw lañ koy def te koy dem du kenn di seen jëm way def ni waxtu nek bu bëss bi ñëwé du kenn ko kenn lo mëna am ci dara ja wala leneen dang koy neub dépé sopp ab donga jappé itam ni murum bay seen kenn lu ko gëna taxaw ma ngi leen di sant ci loolu ndax buñ ko xamane te def ñuko it du am ñal mën ko xam bu len dem kenn du len ko mëna wax
1: ah señu bu
0: nan dekkandoy yi nga xam nak ni ñoy dekkandoy bay serigne wala ñu doon ay bokk wala ñu doon ay wëlerim kenn ku ci ne fara jaar ak bay serigne xam nga ko fala bay serigne fi xam nga ko bisam bi ñew na lu ñuy def ginaaw yalla ak serigne touba li ci sayid moko mom dara gi dara lañ fay dajale ci mom la jëm wessu lu jëme ab liggéeyam karam ak lu tax nga fay nek man faane yemel liggéey bobu fenn lepp luñu mëna tam ci lay delu kon nak gan ci ni gan nañ dara ci seen dara nam bokku sam bokku subuli ta xamni dem ne buñ ñëwé tam melni yeen amad yana yewulé ni ñëw nañ fa wala yewulé ni dara ci amna bis kon day melni ak xom bay serigne waccion ak yeenem nit di waye kon day melni waccu wulé nak mo loolu wuruma dal wuru leena dal baana jërëgen ñëf
1: jërëjëf koku de moy serigne abojey de ngeen kaddu yo xam yëkëti nako ak kaddu sante yoyu dafa melne bal ma yëkki téléphone serigne ousmane dafa am loy bëgg wax de wala serigne ntoy di sax serigne cheikhanta da am loy bëgg wax ay wa kon ok kon légui man lañu ubbi téléphone bi ci 33 966 0909 33 966 0909 sen radio kam fi am kaddu gi bayiko fi ci ndam ci sen jotaay bi nga xamne moy léral tayji nañu dalalon ci ñi nga xamne ñoy wa kër serigne wa Touba Nyanka muy daara serigne abogué ji ñuy fasiyene waxtane bis bi ñu dëmmal fatli wañ bis bi kañ la wala ko bis bi kañ la
2: bis bi alhamis lay do alhamis fukki fa na ñatt ci wéré
1: moy alhamis bi
2: top ci alhamis di ñëw alhamis tayji bu dëssé
1: ci madiana
2: madiana inshallah
1: lolu goor ñi rek lañ fay wo wala jigeen ñi rek wala mag ñi rek wala ndaw ñi rek
2: ak seigne abdullah ñi ngi lay
1: salam aleikum salam aleikum
3: wa aleikum assalam wa rahmatullah
1: seigne bi tourek fay wote
3: alhaji sek lañ koy wax
1: seigne alhaji sek
3: dama seigne da mo seigne ko met
1: bismillah yow lañu deg
3: ma ñu ñaan suñu borom wote ñu xamna ñu ko war ci dara ji sabrom def tawfer ni ko bëgg rek ñaan ko ci nakay seigne yott
1: da ngay wañi radio bi nga denal ya nga wax ci kaw
3: wañul mara def
1: waaw ya nga wax ci kaw
3: mu melne seigne abo gey la tegg leg
1: waaw
3: mo tax mo tabbi ndax day abo day kenn ko xamanteni ni fooy nek ci yoon yi xam nga seigne abo gey mon da jaar mo ca daga ca waye lima japp moy ñi nga xamne dañu jaar ci daara ji nonu ñu nekké fofu tak seen laxasay and ak mom ci liggéey man dama japp non rek la waron def bu taxna birki dem man koy wadi ko la ci ci tollu ak nuñ koy def serigne abo nak dafa melne man de xoma bay serigne bi waye mom jenn ci ay daaram jo ca dem da nga xamne ki le serigne touba bëggoon rek ci la nak ndax serigne bi lim bëgg ci dëkk bi wessul li muy def rek moy jangale alcorane te diko jang serigne abo nak man day jaaruma ci ay loxol waye man ñi nga xamne ma gëna ñew xam xam ci doga serigne touba yi dama japp ma pour may jariñu ci li jaar ci ay loxol ndax xam nga ñanka barab la won ci sow touba cheikh am sa tok wor li yaay sangama ci sa sen cheikh bam moko digal mel kon ñanka barab la bo xamanteni ni bu ma doon wax taarixu lu yagga yagga yagga yagga sey bu yi dengale wax ci seigne serigne rek moy patum serigne fadil la tabbi loxo xamna fa ay jinni yu mokale fa mo lu jitu mo ber den bu cheikh abdullah ha lu jitu mo ber do cheikh abdullah ha ok man ci ñew ma dina ci ñewat dafa ñew sama xel legi ci waye dama xam rek lima jumlu lool ci lool moy atum serigne fadil mom kel ku ne xam na du tay kon lola ba tay ji la xasa gi tek ko yalla gëna guddal aw fulam yalla yalla gëna wiral aw yaram yalla sabaram gën ko jappalé ba lepp lu mu bëggul ci yëngalé liggéey bay sëriñ bi man ko ci manen ko kawé ay jortam dama xamné ci bo mu nta wax ba génn ma yar wax kay ta tabbi wu ma rek way la ma wax sax ci net gogo mu ko dama ci bëgg barkel rek ngir di ñaan bark ci loolu tay xamné ma nga and ñeen bis bi def soobu yalla di ñaan képp ku fa téw sa borom fa ci aaju bi ma rasulillahi barka cheikh
1: jërëjëf ñi ngi lay sant ñu jëraat keneen 33 966 0909 salam alaykum alaykum salam
4: yablar
1: wa kay koku
4: ci la ndongal lo xamni ci ka ci ma djob sambal rek ndongal lo xamni ka seigne modou badar djob
1: ah ni ni wa ka seigne modou badar djob yeb
4: ah bo nek na ma ngi lay deglu mu sama wote ben anna tay ji nak da dug ci keur go xamni gi dama taxam lu bare jëmi ba sañu mo ñu wax yalla xamna ni man ni xamna ko baax jëfënt ni mo yaga do ma na am xari nga xari mo cheikh modou badar jox señ abdoulah lama ci señ abdoulah yoni ci señ koy ma nda ci tay bu ci wande me ko jox xari bu set ko nopi day nañ ko yobbu ci kërëñte ci ñank mu xayalat ko kon xam nga lolu joj def ba bay señ ki nek ñank xay genn kër digi wu men non daari señ ki mo fa ne lolu ma tewé man mi te bok ci dañ jëf lañ te bay señ ki bari bari ci dunda motax mo wote waye señ aboké mo ni bam jikke ko bay señ ki yaman ba fa tek tank ba ci tay yi tank bo be te ki xamna ci bare bare nak lo xay ci mo ko lan wax mo len ñi nga xamni ci ñoy yoon bi ni ci bare bare dañ ko xam muy ci bay ñep a la seen ci di ba ci seen ci kër seen taali wa ba ci kër seen yobul la lepp lu ci ne di may wax ñi nga xamni xam nañu bay ci sey natu lu ñu ko dama bëgg na na ko wax ci soo ba ngoon lu mu ci dalu gënaaw te lu ma am la tey de yàlla atti na sëriñ géej ci boppam ba mu wàccee bu géej sëriñ bi dana nañ ko yóbbu ba sëriñ Mate Diop ma Samba ebo bu yee ngaw di ma dégg foofu lañ tañ ci baay sëriñ Diop dama bëgg wax liku daal xaw ma ko maa ngi ñaan daal ci dara jëg sëriñ Touba barke Cheikh Mate Samba Diop Samb baay sëriñ Diop ba mu tëdd yàlla na ko yàlla sëñ Touba dool di ay xéewal ak yeneen te itam maanaam la naar na lépp yàlla na ko sëñ Aboké na egale ci barke sëñ Touba ci dara ji alxuraan lay jëf.
1: Jërëjëf ñu ngi lay sant di jégalu bu baax ñu jëlaat keneen dafa mel ne sax waxtu bi day mi ngi jot bu fekkee ne ma jox leen ngeen yëkkati rek kàddu yi ndax dafa mel ne waxtu wi jot na. Kon fiñ doore woon nag sëñ Ousmane Dieng dañ lay jox nga kàddu yu tënkee ndax waxtu wi jot na ba tegal.
2: Xam na ginnaaw bi ñu la santee gërëm la sëñ Abdoulaye ci dalal gu am solo gi bi ñuy santaat sëñ Abou di ko gërëm bu baax ci kàddu yu rafet yi mu yëkkati di ko wax ni lépp mooma ndax lu bay sëriñ yilifoon lu nekk rek fiñ toll nii ma ko yilif bu ni woon bu mu fi amee it bu fi am kon bu yaatoo bañ ciy dox ak a wax jëmmam ju sell jooju la kon nag yàlla ko yàlla gën a yàggal te gën koo taxaw te gën a guddal aw fanam waaye mu am point bu am solo bu mu laal boo xamante ne it waroon nañ cee ñëw ci njàlbeen gi muy dëkkandoo yi sëriñ soin bi daa mel ne bi ñu tànnal bay sëriñ daara yit da ko tànnal ay dëkkandoo boole koog ñoo xamante ne sii ne wax dëgg yàlla ñu mat lañ doon lañ nangoo sonn ci daara ja nangu caa jàpp mën nañ ni génération yi fi jaar yépp ñu ci bëree bëree bëree bëri bëri suñu amee ak yaatu seen alquran dem ba yegg ah wax dëgg yàlla mën nañ ni dëkkandoo yi jàpp nañ ca lañ man lépp lépp lépp ndax weesuwuñu jàppe daara ji nañ ko war a jàppe di fa siyaare si di fa def ay barkeelu di jàppale dong yi seen kéem tëlalkaatan dëkk ñoom ci dëkk yi mu rafet kon ñooñu bu ñu amee bis dañuy mel ne bis bi seen bis la kon la wër daara ji lepp tambule ko ci kër ya ndey fall kër ni ousayn sille kër bay ci xuma ba ci kër bay seen gadjaga ba ci kër mam tara jañak mbokki joowi ma nga xamni bis bi seen bis la bu ñewé kenn jitu wulen ci kenn upp li wulen ci dara ñu ngi len ci wo wote bo xamanteni ci ni bu yaatu la bu matal la ben bi topit muy bis bi niñ ko baxu xamni ñun dongay am lo xamanteni ci rek dajale dara mu jëm ci dara ja ñu jëlal ko defal ko ci lañuy teurele ganña bi mel non lolu mom ma ngi soñu ñep wala ni lolu doonul lu war am kon te dong yi nga xamni ci ne ak ki bi nga xam ñu may deg ma nga xamni la war ci bisba ta ganña fay ñew jaayante lolu ñu dong yi la wax kon lolu ma ngi soñu sax bokku duñ soñu ñep ko xamanteni ci ne yonne go won da nga yonne ba lañu yegg ci bisba ñu ci ñu ngay fatali ñep bu baax baax ko ñu jël ko inshallah
1: ana ma jox seigne khadim ak seigne kere ak yekati ken ko ne ngi tejjotay bi rek seigne jili fo yekate
5: waaw nun de di wo bokki rek bokki yi nga xamni ñom lañ sekkal liggey bi bokki laqrabi bay serigne yi ak kilife yi dine yi nga xamni ñom lañu bokkal dekk bi te itam ñu indi won fi sunu mam mbollem ko xamni da nga sattu ci serigne touba te jaaron fa ñi lay yegal bis bi mbollem ko xamni da nga sattu ci serigne touba te liggey serigne touba bi ci alquran ci bir rew mi ñu xam la ci te itam mom rek moy seen yitte borom bërepp bi ak mbollem ñi melni mom ñep ñi ngi leni wo ci bës bi ndax ñom ñep ñom yef yi seen yef la ñom lañuy liggeyal touba mom ku fi jëf ci alquran kum doon serigne touba nga koy defal rawati na nak bu fekente ni ci ndigalul doomi serigne touba la liggey ba joge kon liggey bi ñom seenu liggey la la ko dalé ci kilifa yi gëna mak ci dëkk bi ba ci ñaca suuf ak mbollem cheikh serigne touba yépp bayiwu ñu kenn ñaca gëna mak ba ci ñi ci gëna suufé ñepp fi jaar wa darul muhti wa darus salam mbolo fa jaar mu fa joggé kër cheikh ibrahima fall mbolo mu bare fa joggé kër serigne massamba diop sam mbolo mu bare fa joggé jaar ñanka ba ci serigne daru hasan mbolo mu bare fa joggé jaar ñanka ak mbollem cheikh yépp ñi ngi leen di wo ci bis bi di leen ci sentu té itam di ci sakku seen ñaan ñu ñaanal bay serigne ak bokki bay serigne yépp ak mbollem nitil islam yi ak mbollem mouride yépp di wo itam suñu bokk génération yi nga xamni ñom lañ bokkaloon ne ci daara ja mbollem ñafa jaaroon té ñu bokkon ak ñom jamono bokkon ak ñom sos li ñu ci bari gis biñ leen di gis ci bir mbolom mi demetul nim wara démé ñu ngi leen di soñu nak ñu xamni yef yi seen yef la buñ téwé seen bop lañ téwal ñu ngi leen di xaar di leen sentu képp ku ci am hidaaya yo jo xamni da nga wara joxe mu jëm ci bis bi man nga jox ak serigne ousmane dana la tek ci yoon ku ci am itam participation bo xam da nga wara joxe bu dé ci daaira taysir bu mag bi nga xamni mo sosone liggey bi ca bop ba serigne bassirou gueye mi top ci serigne bass nga mi top ci serigne abo nga xamni moy rakam mo jité liggey bobu serigne cheikhouna mam gueye ngay wo mom mo yoré walu wo ko ñaarelu génération bi nga xamni nak ñom ñoo concerné daaira taysir lancir numéro 2 bi té serigne cheikh ante ak serigne tayba gueye ne ca bop ba serigne ak serigne cheikh jang mi ñomit képp ku ci am lo xamni da nga wara participer nga jaarale ko ci ñom nga woléen dañ la tek ci aw yoon su ko défé ñuy sant itam suñu bokki soxna yi nga xamni ñoy soxna yi dongay nga xamni soxna serigne ousmane mais moy jeurign ji di soxna mati jeng ak mbollem ñi nga xamni ñoo ne ci ginnawam tay soxna yi dongay ñom dé xamnañ ni seen borom kër yi fañ demone wuti fa lu bax indi nañ ko ñi ngi ci sakko barkelu ngir diko wutal diko sakulé seeni doom barké ñi ngi leen di sant ci taxaway bu rafet bi nga xamni mom lañuy taxaw ndax at mu ne ku ci jangé wu ci daara ji itam ci jenen daara nga jangé waye xam nga ni sa borom kër fi la jangé nga taxaw ci sewetu borom kër lum jëf nga jëf lu ni toll ba ñoomit dañuy taral bis bi tar bo xamni day jéggi jaar ñoomit ñi ngi leen di sant leen ñaanal suñu borom defal leen barké li nga xamni mom lañu jëlé daara ñank ak liñu jaamu yalla ci ginaaw yépp ak mbolém luñu jëf ci lu baax kenn bañ leen ci appelé ndax ñoomit ay jambar lañ ci bis bi di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal tawfiq da sant yow seigne abdoulaye di sant borom barab bi seigne mamor di sant jeewriñu kër gi jërëjëf
1: jërëjëf kon seigne cheikh jang ñu indi ñew ci cadeau yu mujjii yow itam bo défé ñu gattal ko xamni waxtu wi jaxna seigne cheikh jang wala seigne cheikh ande ku ci ñëkk ki rek ñu yëkëti jotaay bi fofu
6: kon ñu lay sant bu baaxa wax seigne abdoulaye ak mbolém personnel ci nek yépp ci jappal bi nga xamni jappal la ngeen ko
7: jëf ju rafet jo xamni amel nañ leen ci ak cant bu baaxa baax goo xam ne ma nga bàyyikoo ci sëñ Abo. Ni ko sëñ Gii Liggéey waxee léegi rek, ñun suñu soññee ñi ngi koy jëmale, gën a jëmalewaat rek ci liñ doon tudd, muy ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal génération, ñu xam ne daara mbooleem daara yuñ fi dégg moo xam daaray Kokki la, moo xam daaray sëñ Mor Mbaye Ciise, moo xam daara ju mën di doon, daara joo fa gis rek xarkanam nga soppi ku mel na mu war a mel. Ña fa jànge woon ba jóge fa ñoo wëlbatikuwaat takkutoo lépp luñ am ci lu baax andi ko fa, di fa andi seenu njaboot, di fa andi seen alal, kun gis ngay def lu baax sax ñu woole ca. Kon loolu ñi ngi ciy woo ñëpp. Rawatina nag ñi nga xam ne suñuy sëriñ lañ, waaye nag ñoo fa bokkoon jamononte, moo xam dañoo sotoo ci waa Christine Abdoul Khadir, wala ñu sotoo ci Sëñ Abdoulaye Borom Dër bi, mbaa Christine Chouaibou, mbooleem ñoo ñi nga xam ne ay génération yu yaatoo yaatu lan ñoom itam, ñu ngi leen di woo ci bis bi, xam ne jëli nañ ci ñànk loo xam ne jël mënuñu ko woon a jëlee faneen, te it jàpp naa ne sant nañ ca bu baax. Kon nag bis bii mbooleem taxawaay buñ ca daan def war nañ koo gën a yokk. Rawatina nag ñun ñi nga xam ne moom ay dong lañ nekkoon doonoon bañ nekkee ca Daara ja, waaye biñ fa jógee itam ay dong lañuy continue di doon. Ñu xam ne daal bis bi agsi na di fukki fan ak ñett ci gàmm wii war a doon alxames jii ñu jëm. Ñi képp koo xam ne sa xarit la, wala sa mbokk, wala sa am di jàmm, wala ngay ab Sëñ Daara, sa mbokkum Sëñ Daara moo dendal, wala ngay ab jaaykatu téere niki Sëñ Gii Liggéey, mbooleem ña nga dendal, ñëpp war nga leen koo yëgal. Ñu xam ne daal bis bi num taaroo ñun ñoo koy taaral, waaye lum ñàkk a taaroo itam ci ñun la. Bu réussiree ñun ñoo ci taxaw, bu essayé itam ñun ñoo ko essayé rek. Kon na ci ñëpp maase jàpp, ñëpp maase fexe ba bis bi ñu teel a teew, waaye sax li njëkk bis bi niki ñànk war nañ koo defaraat, fuñ fa war a raxas ñu raxas ko, fuñ fa war a yeesal ñu yeesal ko, ngir gan ñi nga xam ne ñooy ñëw ñu am fuñ leen mën a dalal. Loolu suba gii ñu jëm rek war nañ faa am ab liggéey bu yaatu. Loolu képp kuy dégg suñ kàddu itam ñi ngi la ciy woo. Waaye itam li ci gën a yitteel te ñor ñu loolu mooy cotisation yi, mooy daayira bu nekk am na sas wuñ gàll mbooleem membre ya ca bokk. Kon nañ maase ci sas yooyu ñu fexe koo matal. Bu sas ya matee nag keneen lu baax moom mën amee salihan fali nafsi, lu baax moom ku ko jëf rek yaa ko moom.
1: Jërëjëf.
7: Kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di xam ne daal bis bii amuñu bis boo gën a màgg. Gelle naa nag nga bokk ci bis bi nag ba noppi di xaar ku la woo, wala bis ba ñëw ngay toog solu ba jekk ñëw toog rek, loolu moom kenn ku ne war nga koo jombale bopp sa bopp. Ñu xam ne nañ fa doon sàkkoo lu baax muy alxuraan, ba tey bis bii itam mënees na faa fàggoowaat yiw woo xam ne man nga koo doxe ba déwén wala ba keroog ngay faatu. Ñu xam ne daal bisub alxuraan la, faneen fu ko mënoon a woote te jàngi woo fa sax yow nga waroon a wuy. Rawatina nag ba nga fa jëlee, te niñ ko ni ko Sëñ Ousmane waxee léegi, Sëñ Abou moom ak Daara ja ajuwul ci état, ajuwul ci ay projet, te itam Daara ja amul ay projet itam, ni ki ay boutique yoo xam ne amul ay boutique wala lu ko noonu. Kon ñi ngi jeexal foofu suñu kàddu di sant ñëpp di gërëm ñëpp rek, comme waxtu wi xat na, di ñaan suñ borom mu àggaliñ ci ak jàmm, te lépp luñ ci jëf itam yàlla nangu ko te gërëm ko.
1: Jërëjëf. Kon Sëñ Thiaxanta ñu tënk rek, ndax dama la jël nañ ci fukki minute ak juróom yokk ko ci.
8: Li ma bëggoon nag yàlla lépp suñu Thiaxanta yàlla na ko gën a santaat yàlla rek, di ngeen yàlla mu àggaliñ ci bis bi ak jàmm, di gën a ñaanalaat Sëñ Abou Guèye mi nga xam ni mooy jëwaruñ bàyyi Sëñ Guèye saa borom yàggal ko fi te wérlu ko. Nga xam ni Daara ji moom bu doon benn Sëñ Abou yokk na ko, maanaam bu ko fi Sëñ Lat Guèye bàyyi woon ci benn yokk na ko ba muy fukk, bu ko Baye Serigne Guèye bàyyi woon fukk yokk na ko ba muy ñaar fukk. Nga xam ni Daara gi daal mën naa ni taxawaay bi mu ci am wax dëgg yàlla bu fa ña ko jiitu bu fa nekkoon tamit mën ñu koo paase waaw, ndax wax dëgg yàlla soon na ki lool. Kon ñoo ngi soññewaat bu baax a baax bu bis baax bu yaatamal biin jëm incha allahu taala. Génération yi nga xam ne ni moom la suñu Cheikh wax sama bokk ci, maa ngi leen ci gën a soññewaat bu baax a baax. Ñu xam ne ñun amuñ lu dul ñànk, lépp lañ baaxle ba di ko naw rek ñànk lañ ko jëlee waaw. Kon ñun bu ñëwee ñànk wul ñu faa sugg-sugg yi, wul ñu faa sori daal, wul ñu faa daal takk suñ digg yi fas yéene laxasaay yu liggéeyal Daara ji. Xam ni lépp luñ am ci lu baax nga xam ne suñu Abou Guèye faral di wax daal lépp loo fa amee buñ la woon kay jaayamoo ay milliards àdduna du yàgg-yàgg ba nga jaay ko. Kon ñun ñi nga xam ne si ni ñoo fa jaaroon sama génération bopp bi laay soññee rëkk waaye nañ teel a ñëw jàpp ci liggéey bi, ñeko señ abou bëgge ñu amé ko mu amé ko comme cartonam niñ ko bëgg rek mu amé ko non yi bu ñëwé diglu ndigal bay téré kon ma ngi soñ ñëpp di la sant bu baax cheikh abdallah ñaanal yalla ñaan ci jam jërëngëm jëf
1: jërë jëf kon ñi leen sant bu baax di jéggal bu baax xamna xawna ñoo jël lu bari ci waxtu wi kon señ bakka abdourahman xamna mo ci top ci ñun ñi ko sant bu baax di jaajeufal ñëpp kon bis baang non inshallah alhamis bi top ci gamu gi la mo doon fécce touba ci touba ñank wala fofé ci wétu université cheikh amadou bamba ci seigne muntaha tabax fofu ñu ci wo ñepp seigne abou gueye di ci wo ñepp ñi ngi sant ñepp di gëreew ñepp ngeen di and seen mbokk abdou lahad sall ci seen radio gam fm yalla mi borom jamm tem batukum defal jamm ngam jamm yalla nañu defal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu baye programme radio gam fm jere ngeen
9: wala alam aqul innaka lan tastati'a ma'a sabra ya naysima atayn qabr kem badhu dang na do far yaay bayi xit ba yaay ko jal ya dak tey mburen te man may do mu ba mu wotenen ya masar muhajirin lan zaarikum ci man di dool tay soxla na ku dem yaman
10: ikapeten radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations
11: allo اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
12: اوكي ديو راديو كامكم راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا سن جتاي فاسالو اهل الذكر ديتاي لاج اتونتو غير دي عند شيخ باتي عبد الرحمن
13: مكي ماغ لين دي نيو دي ديو سوات كيم سين اتو خام خام دي فاسالو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فيتي كاب سين
12: دي تي كو ام اكنيت جوت جيرم نينت وقت جوتي في غودي اك ген وان 21h30 ñu ngi ko ñëndi watal ak lek ci aljuma ji bu ñëw ci waxtu joté ci 16h kenn ci and ak Serigne Bacha Abdou Rahman
13: wallahu ta'ala a'lam
12: ci 103.5
10: UKBFM ci Touba Ndap
12: radio université Cheikh Ahmadou Bamba
11: allo

fekke jox ko war dañ ko koy tare bu dé du jox nga xam luñ ci kepp la way ci biir neegum la ko yamal ak borom kërëm mo ngay japp né lu lagal la su bu ba ndax bu bëggé japp bu bëgg sang da ko mëna tégg waye bu dé da koy génné neeg bi nak jambo di ko gis da gëna wallahu ta'ala a'lam ila ñe na goor gu ndialo ak jigeen kan la koy sañe tak ginaaw ndial bi fa buñ ko lablo bu fekke jigeen bi mussana ci ak boom mu ndialo ak mom dañ koy lablo mu tok ñetti lab yi jexé nak xadna su bo man nañ ko maye ñu xam na daf lañ bakkar bu reuy bu ñu wara tu kon lablo bu fekke dafa ëmbu ci ke lal goge ñu baye bu mam do amé dog bu su amé dom nañ ko maye bu ëmbul ñu tok ñetti lab bu fekke ku tollu ci gis bax la bu dé jigen jo xamné nak mu teggutu gis bax wala wessu nako mu labulu ñetti wër ñu do ko fegna maye wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj néna dafa sétlu ci yenn barab yi bu fekke né iliman day jang suratu tin bu jangé bax ci alaysa llahu bi ahkamil hakimin ay wax bala mu laaj lolu wa lolu day bu day ci mazhab malik du yaq dara ci julli bokk deg turu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam julli ci mom wala yéne na nga bokk mom téré wuñ ko budé du ci julli sax sax dañu sopp nak imam aji jang ci jangelu mel non mom ni ki wax bala ci fu mel non wallahu ta'ala a'lam bokk mi lañ ne ha ku doon sang farata ba nak ne bëgg sang walé yi ngir dindi clean ndax dana ko mëna boole sama ni kan rabbi duru sak na lo waxtu yam ndox mi wa bu sang farata de ndox mi mom buy dem ci yaram yi wurtu and ak sax ndax loxom mutu la ndox mo xam ndax kefe la ci lañuy sang go farata da ci nak da tax ndox boole ko sabu do ko yebbu ci yaram bi wala mu sotti ko ci yaram sotti ci sabu day ne ndox mo nekkatu ndox mu mëna labal dafa rax leneen ndax ku bëgg def lolu ñaari anam yi mu ngi def baxna man la ñëkk sangu farako ci ma tay sang saw su bu jexé lu gëna way fit mu sango saabu ba nopi yar wut sax mom sax la bo wa li ngay jëfëndiko ci bax ma nagalé tay su defé mu mujjé ci ngaay farata li nga xamna mom jëm ni sobe nekkatu ci yaramam lepp dañ na way akkat mo fi def ko dogo ndox mu yam man la cey jël mom bala ko ci jël jël yëp ni mu wara sango bu nopi day laab gëné mën ci julli wallahu ta'ala a'lam bokku mi laay ci wasi ci tare giñ ko tare ndax da bokki bakkar yi magi wala deet ndax neena ko xam la bëggona liggéey rewum la ci wax ni soldat ngir ar rew ndax yi dina ci yaram lo xam na fofu da la mëna liggéey rew ndax kon do da dagan ci mom mu dem solo soldat ngir mëna liggéey rew wala ko ke dañ koy jotan ci wax ci mom bu ko sañ wa wax ci kim de ci mo da yo mari haram na ko bakkar la xeyna nak bokul ci bakkar yi mag yi bu fekke ne ki koy def sax sax dekké wu bakkar bu ndaw bu ne borom xam ko ni wax ne ku ko dekké day sopp lu nek bakkar bu ndaw depp lu ñak bakkar bu ndaw ni ci dekk diko diko def lolu day sax day nek bakkar ma bu ba ci ko dekk nga xamne da ko dekk wax lu non lay def wa bakkar mo rek ci mom bu dé nak bëgg liggéey rew bi nak buntu yi nit ma liggéey rew bari na ndax li gaadu sax nak deug deug moy di jëtan nit bi ne kuy solo sol dal faaw da ngay wax ci ci lool ci waxum mo wara na ma ci liggéey nak nit ki war na ma liggéey ci armée ak sécurité yépp kër té mom ci mom ndax loro fa kon da nga dañ koy tara ngeul dafa am lor ci kanatu go xamni mom mën ñu and su bay mëna wax ne lool la do mu ne loro yi ci tax ñu ne kuy solo sol dal wala kuy yëngu ci wal takka jaw da nga war wax ci ci fa té né bañ ñu ru di la bu war da gam ak jël bam da war ñu lim do ko lepp lo xamne dañ la ya ci ci to war ñu té dem té bo ci dañu daf lu yalla di téré dem ci ci sa ciolo da gam non non lor rek rek mo war ma dugal li fa fasala ci wala nga ag ci xala bo xamne li rek ci fess te boko defu ndaw lolou lañu dafa nan ci ñu tollu ci réew yi solo soldat dañu ci ndaw wallahu ta'ala bokku mi la ñe la tente kawar ma dafa